ni nitoto ni olaju ti gba aye kan gbogbo aribe ti jeun mo sugbon obi eyin ba ko omo ti yin la ti kekere temi na ko temi nje je mo pe gbogbo olaju yen ko ni poju lara awon omo yen ta wa tun

0: Baba mi wa to je pe baba gugu aye ni.
1: Mm.
0: O ga le money treasure no. Awo le money time fun ara re de.
1: Mm.
0: Time fun awon omo.
1: Ah bi ko je pe abi ko je pe omo iyawo tin be nle ni o ma ni time fun.
0: Eh.
1: Mm.
0: So, ba me di ba ke to family won lo.
1: Okay.
0: A re ninu abi amo.
1: Mm.
0: Jo te ro gba oro won. Oro se ri ko sa mo wo ma ti mi abo ma bro mi abo ma e pa mi.
1: Mm.
0: Bi ta ma mo oro won. A le so pe ko ni ri be ko ri be
1: beni beni
0: o mi deji ba awon ebi won ya ebi abro ebi ebi ya yen na ma mo iru awon igbiyanju ti won o se ninu ele to de so wi pe ohun de te ri oko yen na tam leyin kan ma tin to ebi won lo yen a ni ni plan wi pe ah o ya ke wa ise seku
1: o
0: ya ke wa ise abuja a ma fi dogbon chip depart ninu depart yen mi won le jo si asira won ti o de ni fun ni a je ka mo pe to olorun aso na buwa ni rere from there o le ri elomi ti o je so fun yen pa ti mo fe se o se wa pa ruru a ma se secret ti ti to na ma fi gbo information pe lagbaja bayi ma ti ro kwa won na ti ro kwa olorun ma se o
1: ohun
0: o ni so fun o ti ri oko
1: oko
0: ti emi e ma fi ku fa koko ti leyin ta won parents ya won ba awon parents ya won ba gbe oju won
1: mm
0: but trabe fa ba

0: mi ami
1: tun si e ngbe ma daruko mi ti mi ba wo we ni emi fe ma se mistake oruko ati ri agbesira Mr. Femi lati UI. Thank you so much jare mo dupe ele en to wa nbi bayi.
2: Hello
1: hello sir
2: mi ara kan na lo tun pe pada
1: sir
2: mi ara ka mo ba nso le kon lati wo le mo tun pe pada.
1: Okay sir
2: iba don mi la won eniyan wa
1: se se awon people ta n soro won
2: eni
1: awon tun si ta n soro won eso yi a le o ma ni reason sir e ma wo re so te ba fe so
2: nkan te mi fe so ni pe gege bi iya wa tun soro don si si so
1: okay
2: I don't know.
1: Ton ba la won fe eh eh hello yes ma'am
3: I'm saying
1: the last girl ah yeah me se mo ro pe boye busy le kan yen o je n fe disturb yin
3: tele no network yen o je tin gbo
1: n ko te so oh okay
3: eh emi ma wa ye be se ko ma so pe a to ba gbe ibi kan na wa si aye
1: o
3: ma be bo ba e pe ni e na ba gbo ko ma ni loko pe a ko gbe ni ya kan na wa ye
1: kabiyesi olorun Olorun oba o. Ṣe mo dupe gidigidi ah anti kende lati gbo ora e ma se gan ni o eh eyin twins e na leyin na ngbo yi o eh won leyin gbo agaga taiwo ah mo ni iseju meta pere si

0: meji meji ti baba adua yin ke po ti seven ti gbadua si lafe opolopo lori emi lo nbo ati korodu garage e wo mo ru water bi micro to lo si eru adepe e so kale ni gbaja bus stop e so ka su di keji titi e mi o kada ke so fun wi pe church baba adua yin ke po ti seven la la agbe yin debe e tun le gbe telephone number yi 08066481455 orojo friday yi ni o je ka jo pade nibe
1: Matthew ohun akoko ti gbogbo eyan ti nbe laye te gbodo mo aran mi si yin mo gbadua loruko Jesu ibi oni wole to yin so ro gbodo mo nkan meje yi ohun akoko to gbodo mo nipa eniyan oni wipe ma gbiyanju lati fi erin pade awon eniyan Matthew opolopo awon ti an pade re awon ni won fe re pade re ki se won lo fe re pade won o si mi bayi sir bi beli mi de so pe inu we oni waso chapter 10 ni verse 19
2: erin ni an sase
1: fun erin la ma n sase
2: fun
1: o ti wine
2: ni
1: ma munu alaye do owo ni dangun gbogbo ki lo de toju re le to bayi ki lo de to nbinu sawon eyan ori awon eyan o n fi binu pade won Matthew wo se start to fe mari lojo kini ana ti nbi mi lere pe daddy se mi fine mo lo fine ki la de ti won toast mi oni emi ga ti mo je baba re in le toast je fo ni tori pe oju ori ore rin bo ba se nbo lo kan bayi okunrin to be toast je to ti kokon oju re in to fe so yo pare mo lokan ni o fe taja customer nbo o leju kokoko erin ni o fi pade e ah e ma rora sa daddy e ma rora abi mo se ri yin okan mi bale mo ti reti yin ah mo ti yo mo se ri yin eyin na o sowo e jere eyin na ra anuga Matthew peladua to ti se le oh my god gbogbo nto ti so le ko ni le lo mo Matthew omo yibo in ti an fi na yoruba inu oja tita o le rin atoyaya brother lo ko ba se ma nfe rin pade awon eyan ko le ba rire ti nbe lowo won olori agboti o fajuro e waju Joseph Joseph ni boda ererin na won ni igboro ererin Joseph ni kilode Joseph o mo pe awon tan ma mu de waju president in lo nfe pa lerin to ba re nikan to fajuro mo ko ererin fi ayo soju enikan mo gbadua ayo wa sodo ti ena n gbo wa ri to fajuro tan ba ti eje ebi mo ba ti eje ni lo kami okoja lo o de mo pala na re lo fajuro mo gbadua aanu olorun yo wa sodo ti ena Matthew ele keji ma ranti awon eyan pelu oruko won ma se kini mo pe ma foruko won pe won daddy kunle mommy James auntie kini o ranti oruko re ti a ba pe o loruko re inu e ma se kini o ma dun o ri olorun inu we Isaiah 43 lati verse 1 to 3
2: supanisisi bayi ni oluwa wi eni to da Jacob ati en to mo Israel
1: ma beru
2: lori mo ti ra opada
1: mo ra opada
2: mo si pe o ni oruko re
1: mo se kini mo pe o Matthew gbogbo eyan lọlọrun mo ko re o n ba awon eyan rin o mo ko won okan pe won ni boda mechanic ki lo ko e pe lo ko e njo kan boda tailor ki lo ko e Mr. Kunle e kaaro inu e ma dun ma try lati ma ti oruko ti an fi n pe awon eyan loruko Jesu aanu olorun yo dari sodo re ele keta to ba fe gbadun awon eyan Matthew ma wo be eyan kere abo dagba ma respect won Matthew ma se kimu pe ma respect won gbogbo eyan oni ko ma respect to ba ma respect won o lewu o wa ma gbo o inu we first peter chapter 2 verse 17 o gbo n to so
2: ni e ma fun gbogbo eniyan
1: e ma bowo fun gbogbo eyan
2: e
1: fe awon ara e de pẹlu olorun e bowo fun ba Matthew e se kimu pe o e bowo fun gbogbo eyan e fa awon ara ke tun a bowo fun oba mo do bowo fun yan se lo fe bowo fun ba Matthew respect is reciprocal elomi bayi baba ma do bale ale ni kan bo njo ni ko to mi lojo ori o o de fe ri wo ni o de nawo si mi mo ni se mi mo nawo si o de duro gaga o de fe ri wo ni mo ni se o fe ri mi o nu be mi mo ni se to ba lo le onisegun se bo se duro le baba lawo lori nu o ti e so sign respect fun anointing bi ebi ma so pe ko dide na o ebi ma so pe ko joko o wa tori pe mi o n bu ara mi o fe take me for granted no mo fo bo lo mi emi na ma je Matthew respect gbogbo eyan fi kun iwa re ma pe gbogbo eyan ni boda ma pe won lanti fun won ni apele.

0: wa be inu o gbadun eyan eyan da Matthew eyan se kini bowe so ri bi a se so pe eyan abidi yanyan eyan na l'Olorun tun ran si eniyan t'Olorun ba fe sanu re Matthew eku ko ni oran eja ko ni oran ta ni oran eyan na ni mo gbadua o pade eyan re o sami o pade eyan re ene kare to gbodo kiesi Matthew ma gbiyanju lati ran enikan lowo at least late abi late month Matthew eni to ran lowo loni o mo lare o mo n t'Olorun fe lo fun o le je ko ran lowo re o lo ran lowo yin Matthew iwo wo baba to wa su fun mi ti mo fi gba Jesu ni 30 something years ago going to 40 years abi be ko lo ti wa su fun mi ti mo di born again Matthew ke la gbe fun baba njo ni moto se baba mo pe 35 years to come o ma kunrin ti o ra moto fun e lo wa su fun se baba yen mo sugbon tori pe ona to fi han mi mo ra anu gba nbe mo serere nbe mo wa pe baba oye yin na igba ko de mo ni pe emi lojo laun baba o de gun moto ri Matthew ma munu enikan dun lojojumo toro mo lawo 10 years to come o ma o 5 years to come o ma o 20 years to come o ma o ta lo sami inu re ma dun inu re ma dun wa gbadua gbogbo eyin te munu ti wa na dun inu yin o dun gbogbo eyin ti en ti pe leyin aye ti yin na o dara eyin le fe kan gbagbe wa eyin le fe ka pare ku olori afefe eyin le je ki ise yin o ma sare gbogbo eyin te support yin re e ti mo igba meta pere laarin osu na ni leyin oni bayi ati se ni geta ana oni o tun dosu to nbo eyin je akoju mo se ta nse bo se nse anu o ma sare te bi o ina lowo o ma dide fun be lu ma ri o ti se be loruko baba omo atemi mo ibi oni ba o ibi oni ba o Matthew a ma pade ni Ikorodu o ni Sooru lagbara Olorun gbogbo eyin te wa ni Ikorodu lagbara Olorun gbogbo awon eniyan to ba wa ni oru ojo Friday first Friday onje wa fun won onje ati anointing o wa fun everybody ke so onje sise o tutu ni o kaluku o gbe lo sile ni o lagbara Olorun ah Isooru yen ma be lago 12 a gbe maju ni church wa to wa ni gbaga lagbara every first Friday lulu aniki wa ma se Sooru nibe a de jo wa nbe ni se ri gbogbo eyin te wa ni Ikorodu yen e ba ti de Ikorodu garage e wo moto to nlo si elepe e so kale ni gbaga bus stop e wa cross sodi keji e so fa mo lo kada yen pe AK-47 ni lo e ti de be ni yen anu yo ma gbe yin dide e ma lo si waju se wa ri elekeji eyin te wa ni yana paja egbeda keja e mo ma wa ni branch wa to wa ni egbeda ni water bus stop ni Alagutan water bus stop ni Alagutan opposite ninu Obu market yen ma wa nbe laaro Friday first Friday aago meje sa aago mewa oni ma wa nbe bi o ba ye o le pe number Isooru wa nlo lowo bẹ́ẹ̀ ni awẹ 150 days o n lọ lọ́wọ́ aago mẹ́ta ọ̀sán o la n bírèkì lágbára Ọlọ́run o ò gbọ́dọ̀ gépo o ò gbọ́dọ̀ jata o ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ iyọ̀ a ti bẹ̀rẹ̀ láti august 1 o ti lé lóṣù kan báyìí tí ìrìn àjò ti bẹ̀rẹ̀ mo gbàdúrà ayọ̀lá ò parí rẹ̀ o láǹfààní láti mọ mi oúnjẹ ló ò gbọ́dọ̀ jẹ́ títí daago mẹ́ta a ò lè jata o ò lè gépo o ò dẹ̀ lè jẹ́ iyọ̀ mo gbàdúrà ibi ò ní bá ọ àwẹ̀ rẹ ó máa gbé òdìdé àdúrà rẹ ó máa gbé òdìdé ọdún ayọ̀ rẹ máa dé o ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n fẹ́ pe account number fún àwọn tí wọ́n fẹ́ so seed fún ìyìn rere lórúkọ Jésù yóò dára fún ẹ.
1: UPA
2: UPA
1: Holiness Anointed Church
2: Holiness Anointed Church
1: 10

0: ajigo
1: arabirin e se ra aburo ororo ni ohun ti o mo to wa ninu e ni temi o oro power oil ni mo nra papa julo o sese se apopelebe power oil tutun to tobi ni ilopo mejiju eyi ti won ti se tele lo
2: apopelebe ororo 90ml power oil tutun 300 naira gire ni owo re o se fani lapo ya
3: duro na o ko to ra multivitamin yen be lo wara re nje o fun omo re ni asara lore to pe

0: Seven bi o se nkan kun bo gbogbo to si nsumo si oba joba alaya ati laye dera
1: ami
0: be si ni ka ju ojo na lo
1: ami
0: nigba ti nsoro nibi eto ohun tinubu en ti wada to soju re soro bi pe e ogbo awon ilana tun atunse ta mu be eto raje le Nigeria oni ona ni o ti gbo orilede Nigeria si awon aye kan to je pe nigba ta ba fi ma de odun 2030 bayi ha trillion kan dollar eto raje wa yo ma joko ti ara re o si morin fukun kushi lo si waju owo ni eyin ni re tin be loju we keta de nogbon we re in the punch lo aro to ni
1: o wa ja lo taratara si ojo ewe kini iwe iroyin the nation eleyi to jade fun taro toni score won ni oju orun omo su dedede koda owo dudu lo mu wa o eni fun agbarijopo egbe awon oselu kan eleyi to je pe alatako ni won je leyi ti eni won fe kora won jo ki won si fa eni kan kale pe iwo lo lo re dije tapo eni tisha lo lede wa Nigeria Siwaju Bola Ahmed Tinubu ni loruko gbogbo awon egbe oselu alatako eleyi ti nbe lo lede wa Nigeria won ni be ba ma ti be ba gbagbe pe ojo kendini ogun osu kini odun 2027 o na ni eto odibo si ipo are lo lede wa Nigeria yo waye o le to je pe eto ipolongo ibo o ti bere bayi leyi to si nfe na reju ebi wa na nfo kan ba kini ohun
0: lo
1: nigba ti iwe iroyin the nation yo mo pe amo oro hun won na se lalaye o bi awon agbarijope egbe oselu alatako yi o na lo je pe won ti se awon ipade kan tele le to je pe awon ipade ohun infori isopa ko fi bi kan bayi be na ni o mu eso rere kankan ni o mu jade o oni be bawo agbarijope awon egbe oselu kan le to je pe alatako ni won je bi meje ni won won ni se apero kan nilu Abuja lenu lolo yi le to je pe nti egbeda ni bi apero na o ni pe gbogbo wa ba ti joko yi o ati awon toku to je egbe oselu alatako eja fe nikan kale leyi ti o dije loruko gbogbo egbe oselu alatako tako eni ti sey lo lede wa Nigeria onise iwari bi an ti kora awon jo hun ijeje mo wipe awon egbe oselu kan le to je egbe oselu alatako ti nle waju awon oludije won won o si nbe o ati ko Abubakar ko si nbe tegbe oselu ADC ni Peter Obi tegbe oselu NDC won ni o si nbe won ni ti wa kora awon jo ogorun kan ni aje bayi 200 ni an pera won won tesi waju na awon ore le ti egbe kale bebe ba won ti be ba gbagbe o eto kan apero kan le ti egbe kale ni ojo kan di ni ogbon osu kenya adun ta wa na ile to pe gomina ipinle oyo amojo ero se makinde ona lo gbe kale loruko egbe oselu ti APM onise na to gbe kale gan to gba apero ohun kale won si nle
0: to
1: nigba ti apero ohun to n te sowo waju se wa ri eni ti sa ko bi agba eni fe egbe oselu ti APC lo lede wa Nigeria Ajibola Bashiru ni o nigba ti o mo sapejuwe ikora won jo ohun o pe kilo wi ni o ni kilo nda bi alaare ni o ti wa npo paka ku won wa ni e mo gbe lo e mo gbe lo le iwosan ko mo ba ku o won nigba ti won gbe de le iwosan bayi awon dokita ni mo se goyin bo ti yan ju so pe ta le gbede kilo se kilo mo o ni e ba gbe ha eleyi te gbe wa yi dead on arrival ni o ti ku ke to gbede o ni se ri awon eto ikora jopo gbogbo won ti an se
0: o fun o ti fe te
1: asa ti o ni kan we o the nation lo gbe o ya di ni lo ka ti fun tere lo ba jade
0: olorun se
2: ero wa o eje fun mi ni laji go arabirin e se ra aburo ororo ni ohun ti o mo to wa ninu e nitemi o oro power oil ni mo n ra paapaa julọ wọn ṣẹṣẹ ṣe apo pelebe power oil tuntun to tobi ni ilọpo meji ju eyi ti wọn ti ṣe tẹlẹ lọ.
3: Àpò pẹlẹbẹ òróró 90ml power oil tuntun ₦300 péré ni owó rẹ ò sì fani lápò ya.
4: Ìtẹ̀ méjì omi òru gbọ́ lọ́mọ̀rẹ̀ síbi òdùkọ̀ àti iyọ̀.
5: Kí ló ń pòpọ̀? Kí ló dé tí ètò ṣe kú gbogbo ilé báyìí?
4: Àpòpọ̀ tí mo fi ń fọ eyín mi ni o. Mo fẹ́ dàbí ẹ.
5: Gbàgbé àpòpọ̀ yìí, Absolute Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun ni ó lò. Bẹ́ẹ̀ni, jẹ́ kí eyín rẹ funfun lọ́nà àdáyébá pẹ̀lú ohun ìfọyín Absolute Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun. A ṣe pẹ̀lú eru àdáyébá tí ó ń jẹ́ kí eyín rẹ funfun àti omi òróǹbó lẹ́mọ́nì tí ó ń fọ eyín rẹ jinlẹ̀. Absolute Charcoal, eru àdáyébá, eyín funfun dáadáa.
6: Some days don't stop. Between the morning rush and endless meetings, finding a moment for yourself feels impossible.
7: When that moment comes, make it count with Cadbury Hot Chocolates. Creamy, chocolatey, made with real cocoa and milk. Just add hot water.
8: Enjoy Cadbury Hot Chocolate at 350 Naira only. Cadbury Hot Chocolate, the treat you deserve.
9: Oh boy, this catfish sweet, oh.
10: And I bet we bet influencer money and they take ball now.
11: Bet influencer, what do you mean?
10: Simple, join Betway, book your game and share your code with your guys. Every week, Betway go summer you 4% commission.
11: Hi, I bet, sign me up.
10: Enjoy Betway Bet Influencer. Share your code and weekly. Download the app or visit Betway.com.ng and enjoy exciting offers daily. 18 plus only. Play responsibly. Betway. Feel the action.
12: Agba oye ile ogbo ma so pe adorun odun 20 years loke erupe pelu alaafia to dangajia ada ogbo won pada sodo olorun ala oba re mi se mi lori I chief dr sakariyau adegbita balogun of ogbo ma so land 22nd day of july 2026 laye ye won popo sisi ojo ibi omo taiwo teregbe bi nisale afon logbo ma so oba ko aso siwaju tori ikolo ogbo ma so to sese yo dara awon to wa ni gbekun won pada layo oluwa olodumare gba ope wa are wa bala hamel tinubu gomina seyi makinde eyin ori ade wa logbo ma so iko alabo kajeka ogbomoso ndupe o omo tiyin na onira re awon agboma yeye ajodun adorun gba wipe agbadura ori kadun fun ajimi ni onkowe onkitan agba oluko baba saka balogun asun eye siwaju di Friday September 4 2026 ti public lecture waye ni the hall lautek ogbomoso by 11 a.m. ifilele iwe ni Saturday September 5th 2026 by 11 a.m. ni the great hall lautek ogbomoso igbalejo tele o ni Viva Event Center Hall orogun resakupa ogbomoso omo salujo olukunola baba saka balogun kwa ye yodobi alagba gbete adegoke gma alaga agbimo ni kede

0: to e ka bo pada latunju oja
1: ati lati de
0: ati lo atun ti de adupe owo Olorun ni ori o dile ni o to iroyin na re o etete egbo iroyin na o etete bere je ke ba wa gbo egbo osise lapapo le Nigeria the Nigeria Labour Congress na ni won ti bu enu atelu awon gogo epo bentiro lasiko ta wa yi awon gogo wa pin sona meji ohun teyan o ba ri boro ohun ni be ohun teyan ri to re gani lara ohun na won ni sugbon elekeji yen gangan ni tin se wa bayi epo nbe owo re na lo gara o
1: olagba
0: ni bentiro to da awon gogo yi na ni egbe osise lapapo le Nigeria ni won be na atelu pe ti je ni omo eleran se wa di alapata se wa deni tin je igungun tin je asami igun won sa koju we gaga bi nti o ti e ye ko sele to ti ibere ati ipilejo lodo ijoba apapo le Nigeria si ijoba apapo le Nigeria wi pe e se te o se ntototo e se ntototo sugbo ko to ebu ifopo ile ise ebu ifopo ti Dangote kini se te pe se po robi ko to fun won ki won le ma se epo na ka le ma ri ra daada nle yi eni ti se adele akowe gbogbogbo fun egbe ti osise NLC ni Benson Upa na ni soro yi oni bi iforowanilenuwo to se pelu awon oniwe the punch ni ana ojo isegun tuesday nigba ti n fesi si isele otun to ba epo bentiro lasiko ta wa yi o Upa na lo se kilo kilo wipe isele otun awon gogo epo yi oni yo tubo ma mu ki nkan nira fun opolopo orilede Nigeria ti won ti wule ni adojuko ati ipinija eto oraje to je pe nkan o ti e rogbo tele na fun awon orilede Nigeria papa awon osise atawon to je pe sinkini owo ni n ba wole fun won loṣooṣu oni se ro gbogbo eyi se gbogbo awon nkan wonyi yo tubo ma mu ki ina o de ba awon eyan ninu ile ni e wo ka fe wo oko ka wo oko ko je pe owo gegere la nsan e wo ka fe ra njeje ka ra njeje ko je pe owo gegere la nsan e wo awon igbaye gbadun to ye gbogbo to ye ko je nkan igbaye gbadun a ya legbe ni a kole eni gbe ni gbogbo re lo ti dogun dode wa yi o opo ni o ti e rowo ra so wo sorun mo e ti je o soro oni gbogbo nkan wonyi tun pakun awon adojuko ati ipinija ti n ba orilede Nigeria papa julo awon mekunu orilede Nigeria to je pe aye wule ti nira fun won tele
1: Olorun
0: Olorun sanu eni ni o
1: amen
0: oni a to onitan lo wa tesiwaju wi pe eyin na tun wo kini o bi ti alekun ba epo lasiko ta wa yi ko si n ta fe fi salaye re to le ni itumo papa julo bo ti se ja pe o ti di mimo fun wa wi pe lagbaye gan epo gan ti n ja wale ni ti ye ti n ba de kulu wa de titi wa wa yato si ti n se re nle okere gege bo ti so oni ko si idi e pataki ta fi gbodo ma koju awon gogo epo lasiko ta wa yi leyi to ti han si gbogbo eni wi pe epo gan ti wale ni agbaye ni iye ti won ta ati iye ti won ra kilo wa de ti ijoba apapo le Nigeria o tun bo ta epo robi fun ile ise ebu ifopo ti Dangote kilo de ta se be toro na wa ndi nira tori nto han ni pe Dangote na mo lo ri ra epo robi lawon ile ede mi fo eyan se wa ra re na te po ro ni won
1: awon awon
0: kini se wa gan ibere pe si je ni o
1: bemani
0: o le ma ni dawun
1: o da to ba ni be wa ja lo tara tara sinu royin kan eleyi to n bore lati akata eni ti se ataye se ti ilu fiditi aleni ta n peri o soro honorable peter olaoluwa abidemi eni ti gbogbo eyan mo si opa o na ni iroyin ohun lo ti wa o won ni iroyin ta so nipa re yi na lo n taari e mo seun adupe eni sori tabili eni ti se obirin akoko lorilede wa Nigeria titun se aya ààrẹ ilẹ̀ yìí ìyẹn sẹ́nítọ̀ olúrẹ̀mí tinubu eléyìí tó jẹ́ pé ó ṣe àbẹ̀wò ẹni sí wa nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ léyìí tẹ́ ní àbẹ̀wò ọ̀hún òun náà ló dá lórí ìtẹ̀síwájú lórí àwọn ìgbésẹ̀ onílágbára gbogbo eléyìí tó ń ṣe fún àwọn obìnrin èyí tó máa wọ ẹ̀já sákàtà àwọn ẹbí àti àwọn agbègbè gbogbo eti nbe jake jado ole de wa Nigeria ninu atejade alagbara kan eleyi ti eni ti samugbagbulegbe lori iroyin honorable Peter Ololuwa Abidemi eti gbogbo eyan mo si opa iyin otuba akipelu Said Olaide o se lalaye be se ri awon oro kan eleyi ti eni ti se obirin akoko lole de wa Nigeria to gbe si gboro aye oni be ba fe mo oni na lo ni se o pelu awon eto kan eleyi to fi n da si idagbasoke o le de wa Nigeria le to si je pe to lori telemu loko sinu e se yin leni won ni elekeje awon igbese eto iro lagbara e to n foju bade leka eto oro aje won ni be ni idabobo eleyi to ni se pelu awon obirin awon ogowere ati pipesi awon anfani kan eleyi to mu ki awon ebi e ti n be jakedado le de wa Nigeria won o tubo ma gberu si won ni eto ta so nipa re yi eleyi ti nbe labe Renew Hope Initiative ona lo je pe afojusun won ona lati mu igbaye gbadun de ba ko wa lo le de wa Nigeria ati lati daju pe awon obirin ti nbe nle yi atawon to ku die fun ki won le lanfani ati se eto raje ti won na le ti won le dado lori ese ko wa won nigba to wa nsalaye oro papa julo lo kata eni ti se en to soju aya re nile yi nibi eto abewe le ti won se si ipinle Oyo iyan lakoso fa gbogbo to ni se pelu awon obirin nile yi o iyan Iman Sulaiman Ibrahim oni se ri o ima wa si ipinle Oyo ti eni ti se aya koko lo le de wa Nigeria ti tun se aya re le yi o na lo ni se o pelu bi awon obirin o se mo ko ipa to joju ngoro gbogbo e to ba ti waye lo le de wa Nigeria oni ese yin le ni oni se ri awon eto gbogbo ile ti aya re gbe kale o na lo je pe o na paja bi ese kuku ni o le to si je pe idagba soke re yo mo de ba ko wa lo le de wa Nigeria nigba ti honorable Peter Ololuwa Abidemi en ti gbogbo eyan mo si opa ti o mo wa soro in lori abewo hun skoro oni ko si meji ta fe se o dupe ka ki aya re o le de wa Nigeria iyen senator Olurenmi Tinubu eto je pe ni gbogbo baba yi o na ni lo siwaju awon obirin awon omode awon ebi to fi dori awon eyan lese kuku o ma n jere re lo kan aya won gege bi opa se wi o oni se ri o imo wa si ipinle Oyo o na lo ni se o pelu mimu oro ireti wa ati idagbasoke le ti o de ba ko wa wa lo le de wa Nigeria ti o si napa di ese kuku ni eni ti se ataye se ti ilu fiditi lohun honorable Peter Ololuwa Abidemi ti gbogbo eyan mo si opa o na lo mo ti dupe pupo o lowo eni ti se obirin akoko ati aya re lo le de wa Nigeria senator Olurenmi Tinubu e to se abewo si ipinle Oyo
0: to kin ma tesiwaju loju iwe 46 iwe rain the punch loro toni nibi ti ijọba apapọ orilẹede Nigeria ti kede ọkan ọjọkan eto rẹ lati tun gbe agbekalẹ kan kalẹ o agbekalẹ kini na idagbasoke orilẹede Nigeria lo bade
1: okay
0: ọkọ̀ ojú orin ayára fẹ́fẹ́ high speed rail system linking eléyìí tó jẹ́ pé yóò máa sopọ̀ láti Lekki ìpínlẹ̀ Èkó tààrà báhùn lọ sí Maiduguri ní ìpínlẹ̀ ti Borno lọ́hùn-ún léyìí tó jẹ́ pé wọ́n ní nígbà tí ó bá délẹ̀ tán ọkọ̀ ojú orin ọ̀hún ìrìn àjò ọlọ́yin 350 kìlómítà láàrin wákàtí kan òun náà ni aré tí ó máa sa o akọ̀wé pàtàkì ní ọ̀nlẹ́ka ti alákòóso tó mójútó ìgbòkègbodò ọkọ̀ gbogbo nílẹ̀ Nàìjíríà fún ṣọ́ Adébíyí náà lọ ṣiṣọ́ lójú eégún ọ̀rọ̀ ní ìlú Àbújá lásìkò eléyìí tí wọ́n ń ṣe ètò kan tó jẹ́ ti ìgbìmọ̀ lápapọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà èyí tí mójútó ọ̀rọ̀ ìgbòkègbodò ọkọ̀ lóníranran nílẹ̀ yìí ẹlẹ́ẹ̀kọkàndínlógún irú rẹ̀ Adébíyí sọ̀rọ̀ wípé ìpíyàmọ́ àti àfojúsùn àgbékalẹ̀ ètò ìgbòkègbodò ọkọ̀ tí ojú orin tá ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí náà ni ó la ipa rere nítorí lára tí ó máa mú wá náà ni pé yóò kọ́kọ́ mú àdínkù bá àsìkò tí èèyàn ń lò tí fi ń ṣèrìn àjò bẹ́ẹ̀ náà sì ni yóò túbọ̀ jẹ́ nǹkan kóríyá fún ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti tún máa yan ìrìn àjò nípasẹ̀ ti ìgbòkègbodò ọkọ̀ ojú orin pápá àwọn tí wọ́n bá ń lọ sí ọ̀nà tó jìn ó sọ̀rọ̀ ó ní ẹ jẹ́ ń kéde fún yín báyìí o wípé àwọn ètò kan ń lọ lọ́wọ́ o lati pe idagbasoke otun eto ni se pelu igboke gbodo oko ojurin lati Lekki lo si Maiduguri ona ni yo ma waye oni besi ni dodo wa ko ni ko je pe ori ile gangan tara la fe se awon oju opo opo ojurin ohun na si oni o ti ni awon ona mi ti won gba fi se to fi je pe nigba ti o ba bere si ni santa npe ni ere yi lerin wakati kan otalelodun kilometer 360 kilometers ona ni o fi ma sa o nitori na eku ojulona were de were o gege bo se wi oni awon igbese kan lo lori sirisi bayi o oni ba na ni ile eko fasiti ti ijoba apapo e ti nbe ni daura ona ni ati gbe kale lati seto ati lati mojuto eka kan eti o ma ni se pelu igbokegbodo oko gbogbo nile Nigeria papa ta ba nso nipa oko ti ori ile iyen igbokegbodo oko ori ile gaga bo ti wi oni ile eko ohun na ni o ma pese lo je pe awon akeko jade akoko re lati odun to nbo ni won ti ni yo kokko ma bere ni to ma je owo akoko akeko jade ile eko ohun tori ko ipe na tan gbe kale oni ile eko fasiti apapo ti daura na ni ati gbe kale o fun sise amojuto imu idagbasoke ati eko to peye ba awon odo ati riri awon akeko gboye to je pe won le sise daada leka to ni se pelu igboke gbodo oko gbogbo orilede Nigeria awon akanse fasiti nu ti je pa keko jade tan yo tun ma wa ibolo won ti bere owo pomo to je pe ise re na ni o mo se ni waran se sa ojo we kerin de logbon we are in the punch
1: mama jamilaya
0: lo gbe an loju oja eto kale
2: to enjoy special moments with your friends and family at the Indomie Palooza, a day filled with fun, games, great food, music, and special appearances from your favorite celebrity. Come make memories, have fun, and taste Indomie your way. In Ibadan on the 26th of September, Ibadan Stadium, Liberty Ring Road at the Masinba. Register now at indomie.ng.

ba month cash pot yi 30 juta a mo se lo lati se leti mo ta ije olojojumo wa omo si ose wa besire e mo gbagbe wi pe Nigeria open 66 ni independent lojo kini osu kewa ni October 1st e ti le mo ta iyen na ni lati akoko ile lori September 30 ohun na la se yi ko to ni mo ta le bayi lati akoko kiti ta yen ko le je e le wa eligible da da ko le san mo ni 347 51004 ta one ha tabi www.cashier.ng ohun le fi ta lati je o si ose lati akoko ti o fi October ni eyan bi 66 ohun la mo fun iyen lose kokan be ni lati sami ayeye odun kerin din ni adorin 66 independent ominira orede Nigeria ro kun ni amo cash ye gugu apapo wo ta sa fe ju 100 million iyen fun ba month o sugba baba ta wa yi keyin gan ke ri ta je se owo bossin 500 naira pore lesi fit 347 10004 1 tabi www.cash.ng en tojo ri e ba wa labi odun meji di lugu ko le ta cash odun meji di lugu soke ohun na lo le ta iye gba ba si wo na lo le ta ta ko je je ki nje yen de po si a je nje tun je tun o po akoko loju po cash okay lori komo komo lori were were ni ki amasa lo wa ran sasa e te n bo nu royin re daraya la ro toni so da je wo pe royin to ni se pelu idije oba rashid adewo lu ladoja ruso 1 2026 football championship ohun na ni ma ti ko ere daraya bolu alafesegba won fi sori olubadan ti le badan se kabiyesi fun baba laafun kabiyesi o be o ti wa ipele keji yan second round so da je pe di hila won ri ya middle fc lo fi yakian la won ri won wo san meji sayo kan di yila won emu yara god's word glorious success ohun na ni aogo ya etan ni e pele o eyin te loro olon la beta sayo kan ohun na ni glorious success won fi na god's word bakan na general me won fi yaje yemi fc e ti yan yen yeku yen ami ayo meji sayo kan leni papa sere loyola ilu ibadan crossville crossville fa awon ati ade scorpion won ko ara wọn laago mẹwàá àti gàbọgà wọn tẹ̀sí lọ lọ́wọ́ bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ sì rí energy fa àwọn àti united

0: E kabo pada sori eto ilubirin ni kan yomo luabi splash 105.5 FM. Pelu wa loni lori eto ilubirin na ni obirin takun takun. Ah te ba ngbo awon comrade eh eh te ba ti ri awon obirin ta n pe ni comrade atokunrin atobirin e ti mo wi pe awon obirin takun takun na nu awon na ni alejo wa loni lori eto ilubirin comrade ranti gbele oluwemi mo ti won je alaga egbe awon olukọ ile eko girama ni ipinle Oyo awon na si tun ni gbakeji alaga egbe osise ti TUC eko kale lekan si mama wa ko to di wipe a lo si ojude oja lohun mo bere wipe kini awon ilana tun ilana wo leyin o lo lati fi tuko egbe yi to fi je wipe nigba teyin ba kuro nbe tan gege bi obirin a je ona fun awon obirin mi ti won ba tun fe diru po bayi mu
1: ese lotu ati n gbianju pe a ma ni women commission to wa women commission a je ki awon obirin rira won bi eni pe they belong to this you know why they might take decision kan wa look into their welfare but so pe obirin lo poju ninu ise then we make sure pe the conduct of professional seminars se mo seminars to tofun awon teachers ka le ma se se mo nu seminar lati mo ri pe awon kan ba se nsise ni ba se mura ni ba se rin ni e ri pe nigba kan ta ba ti de society kan o ti mo pe teacher lele lo ko ri be mo abi aso wo le yin oniroyin wo nisin ta wa no ni wo
0: gege
1: aso wo awon backers wo nisin ta wa no ni wo bawo na se mura nisin ta wa no ni mura those are the things then how do we teach still ni without stress bawo la se yen se wa pe our priority ni pe an ko awon mo ni lewe bawo la se le se without stress bawo la se le ri focus wa the focus ni pa awon mo te nko kan gbe eko yi yo mo ri se yin lara won bawo la se le se ti ma awon mo yi na ti won dun then welfare of the teachers welfare awon teachers wa o gboro je wa logun ki lo ye e wo environment ta tin ko se gan se be lo se ye ko ri environment awon mo na tin kawe se be lo se ye ko ri the welfare packages of the teachers to ye ka awon na mo ni leto ninu ijoba those are the things ti awon na ni lokan lati se then security wa ninu secondary school atin so then we are be the voice of the secondary school teachers that is our concern voice of pe kila awon oluko wa nilo nsin nibi ton ti le soro awa la ma soro nbe nibi ton ti le wi awa la ma wi then glory titi awon mo na teaching to pass is our priority an ko won pe kan le yege nu dan wo ni gbogbo ona la de gba lati ko won identify omo ko identify omo ko kan ki la awon omo ko kan nilo e ri pa omo mi ta ba ko laarin 30 minutes oye ti ye omo mi laarin 1 hour e si wa lori e so iru omo yen e identify re e de fun special consideration those are the things see you know one hour fun we enlighten we orientate our people we kan le se bayi kan le se bayi then out to sponsor bi excursion mo wa so pe ka mo

0: 105.5. Splash FM 105.5.
1: It's 7 o'clock with 15,000 Naira. Get DSTV or GoTV decoder, dish, antenna, plus subscription today.
2: Here is
3: 105.5.
2: One station, all the hits.
3: 105.5. Splash.
4: Splash 105.5 FM, the integrity station.
5: Ekute to ja pe to ba nje yan o ba tun ma fe so fe igba ta wa mo ta o ninu ore o igba ta me so si ka si to lore lona o ki se ti ka ni kan ati te yo ke yo no fi la la mo ko se yan to ma nu yo ba se ni mu ni ka pe ki gborun eyan bi sugbon ri si ri si sa ni awon fe ni fe ni fe wa bo ninu
6: awon fe ni
5: Jennifer ni lo po ninu awon fe ni to ba se ore inu won
6: ko ninu
5: bo ba ni soro to ba ba e kedun o oju aye ni won ko se ko denu.

0: ni ru akori mo se be ti fi ki wa nlo labalaye ti mo fi pe wa sakiyesi kirin ajo aye o gbege gan omo niyan sin ni lati mo osora be ni turun tun pamo sinu aye po gan mo wi fun wa lori eto yi mo gbe okunrin laye obirin laye omode laye agbalagba bayi nse laye mo ntemu mo fun wa pe oko a mo jaye fun yawo e lopolopo igba yawo a mo jaye foko lopolopo igba be ni e gbonu isele eleyi ti mo fe mu wa fun wa lale ita aye ba gba wa ni o oko a mo jaye fun yawo yawo a mo jaye foko omo a mo jaye fun baba baba si mo jaye fun mo lopolopo igba egbon a mo jaye fa buro aburo a si mo jaye fun egbon iyen egbon ataburo awon mejeje a mo jaye funra won be ni ti gbugbu nkan o se pamo kaluku won jo ma bara won se Olodumare o ti seda ile aye niyan idisi re ti opolopo ti gbugbu wa se gbodo te ile aye ohun jeje a gbodo te pelu pelekutu won te girigiri be ni awon ta gbera wa sakiyesi labala yi niyan onuru akori na la se se be ta ti fi kira wa nlo lapo laye ti mo fi pe wa sakiyesi mo ti ki wa nlo lati ko kan ri ni igba kan ti mo pe akori ohun ikilo na ti mo pe sora fun etu ifa mo pe sora fun etu ifa mo lohun to nfa opolopo sinu wahala to hun idamu ni etu ifa ni won a pe kini kan ofe lo bade na lo se be tu sole aye dogun mo opolopo idalo ba ti nsoro yi ohun gan lo do mi kan to dale to nyo enikan gerege to si se be to si yo lo ti won fa pada ti won ori fa ti won pe o mo tin ko ri gbo ha etu ifa ni mo ki wa nlo ngba na o se se keyin o mo gbo to se be ti mo fi ki wa nlo fun tale eto ni oto lohun ti mo ki mo fe ki wa nlo fun tale igan amo tori akoko tori mo wi fun wa nje jo ko ohun to kenu gan ni be ni ti mo sadehun pe imo ni ma fi ki wa nlo ti mo pe ogun kan to nja opolopo eda niyan nkan kan to so opolopo di ika ohun to so opolopo di aye topolopo aini imo to mo lohun to so mo po gan ti mo si fe fi ki wa nlo amo ani seyun lose yi eja mu etu ifa etu ifa ifa ohun ti yoruba n pe ni ifa oloyinbo a pe freebies kini kan wa nifa o wa be je n lo be ofe n lo bade ohun to n ko opolopo eda si onu ni bee ni opo omo to n duro legbe titi a pe bo ni won lo ki won gbohun debi kan opo ti se be o ti ba lo ti won o ri won mo opo n lo dagbere n le pe ohun lo sibi kan won si se be ti won ori mo di ba ton se be ti won ori mo ti di ba ti soro yi to se pe etu ifa lo gberu won lo kini kan ti baba kan baba le kan tori nbi kan to jo loju to wo wi pe ofe ni kini ibade to won na se be to norun si abi to torun bo lo se be to fa lo ti won fi ri nle mo di ba ti soro yi to ko ya wa ta won mo sinu wahala mo se pe o gbodo sora fun ohun ti mo wi bo ti kere to yi bo ti kere to leti ohun to se pataki pupo ta gbodo moju to ni sora fun ohun ti won pe ni fa freebies o se pataki pupo to pe a fe lo soju oja ohun tun gbe opolopo sonu nu aye ni o ohun te da gbodo moju to ni o ana na die si ta ba loju oja yi ta ba pada de e ku kale e ma yi kuro ni kan ni Splash FM 105.5 Ibadan mo nbo wa
1: Splash FM 105.5
2: Hey, who they beat?
3: Now everybody wear carry tom tom.
2: Whether na traffic, long queue, or busy day.
3: No lele.
2: Ask for tom tom at your neighborhood store today. Tom tom. Breathe through it.

Mr. Jim Hupo tells you I'm better and boa. You're going to splash FM 105.5 Ibado. It's a Munica, you jab bull, my shabby lengbo. I'm a lot of pity, only kilo. It's a man, Pirawasaki, say, Sir Wangberry Paco. Tawaji on our litty. Awutaki flakasi awutaki fokansi ti mo se man tenu mo fun wa wi pe aye nbe ni toto eyan si wa be ni aba mo dan be ni toto alagbara nbe nu aye ti ko ni se pelu be eyan ti ri ni ta gbangba ko ni se pelu aworan eyan ni ta ko ni se pelu pe o ko ti eyan gbe sori abi title o je afa woli pastor abi o je nikan ladugbo baba dere baba ke ara ko ni se pelu e eyan le yan o ma je se ba re nikan ti nkan kan se to ka gongon bi kan to ko benu to nge ka baba mo je te ba wa die te tu die wo te bi ni bere kan ni eji yo so fun yin e ri pe eyan lo wa nbe omo ni adare hun ni ama je ngbagbe ohun ti mo nki wa nlo le lori fun tale ika to lo soju oja mo pe sora fun ifa ohun ti won pe ni freebies gbogbo ona yohun ti o ba agba wa teju mo daada jo wo ko to wo gege bi ede ti mo ma npe lori eto yi ko tun na won gan ko ma jo ohun lohun ti o di aye kan to gbe lere ti mo se ma so lori eto yi ko ma di aye kan ti o se be gbe lere to wa fe mi si funra e eleyi ti o se be mo tele e kaakakiri gbogbo bi o ba nlo o ti da aye opolopo edaru o ti da opolopo bo lokerere nbi o ti gade fiofio to si se ri pe opolopo ise lo se ko to debe opolopo wahala o damu ti tariro ti won fi nkola nlo se be to ba doke ohun be ni ni tin be loke o mo gbo mi fun tale yi ifa ti re opolopo eda bo loke fi ofi o nbi o gade o ngbianju ati mu oke ohun gun pada ko ri igun mo o ti gbadua gbadua gbadua o le ti ba gba we ohun na ti gba o ti gbera yile lori oke di ba ti soro yi koda o ti fe mu woli lopuro to si se pe ohun fun re lo gbe aye kan lere to fe mi si lara to ntele kaakakiri latara ifa ni awon tutu o se pataki pupo ikilo fun tale to ni niyan o o se pataki pupo o se se ki won mo fi han lowo lowo bayi o ntan yin din din si o o se se ku ti fe nawo gan o ba ngbe to yi lale ijoko o jo wo ko to wo daada ko to gba mu koma don ti o so di ohun ti o jona bubu a ni koda mu tun wahala lagbara olohun obo lodumare amo ka wa no sora ni di ta se pe abala yi ni ohun ikilo ni e eya de so waju pela abale leyi to kan ta pe ni ba mi ton soro mi abala ta pe ni ba mi ton soro mi lori eto yi oya

0: 但是不破车是完美成果啊。When Lord Darak Pomoa Lori Facebook, Splash FM 105.5 Ibadan, Splash FM 105.5 Ibadan, Lori Facebook, Lord Darak Pomoa, came away to Ikete Kete Batimua, Latin Okulu Bones, Afefe, Shi, Ekmi Kaka, Kiri, Ejeka Wing, Lamfa, Nia, Tiwo. Le je wi pe a n wa ba ti wa ojutu su oro yi to n sele laarin pastor kini pastor Layinka ati baba pastor Adeoye pastor JA Adesokan ti momo Adesokan ti oro na kan ma fe ka mo mu eko kokan ko nu awon to n sele yi o to se pataki pupo ọgbẹni oladele sunday mu iwa lori facebook won ki wa pe oku eto lovely program won pe ese ese un pupo omolara iyakom won ki wa lati ayegun olomi nilu ibadan bi bakan na ni maje ko baje adekunle anbale won ki wa lati ilu oyo lori facebook bakan na ni adekunle ọgbẹni adekunle adebayo won ki wa lori eto yi lori Facebook ni ekan ni bani dore Splash FM 105 Splash FM 105.5 Ibadan lori Facebook elo wo nbe egboju ayo wo wa nbe ke mo share kawun eyan le ri wo kakakire baba pastor Adesokan inje pastor yi lo bere lowo yin pe ke fun awon ni omo yawo yin abeyin le ko se be
1: ah olorun seun olo yo ko yi fun lo be lorun pe o si like omo o fe ran omo yen like ko won fe
2: se be ni ran ni baba pa mi o foju kan omo yen ri
1: ah
2: mi olorun eleda gbo o de wa laarin wa ta si wa mi o foju kan ri ebi ta tin se program emi mo se revival enjoy e bi mo tin se revival ama wa pin nkan ni ibi revival e nti mo wa pin e mama ye lo do ti mi nbe na ba mi pin fun awon ran si olorun ton wa ni ibi be ba ni ale ye mo wa sin won lo na wa dan wi pe awon si ma se nkan kan fun mi o wi pe kin sa mo je ki asa ti ma ba ere lo nbi ta ti wa jo nlo mi mo ma lo so odo won daada every day mo ma lo sibe tin ba lo bise ma pa ma lo sibe ni role o kan wa di jo e na baya ajo lo program baya asaj jo wa nle ibi be na tin so we pe awon se fe fun mi ni omo kan o
1: ah ah
2: be na tin so fun mi tin ba de paro mo o ku emi atolorun ina tin so fun mi wa mi o foju ko mo ye ri o afi won ti gba ti omo ye to de kan pe omo ye wa nbi to wa
0: yen ni ke baba funra won won so pe ke wa gba
2: baba na fun mi lomo tin ba de paro mo se da won kan fi ya je mi
0: o da baba e yi pe ko ri be abi
1: ko ri be sa
0: e pe pastor lori omo to pe
1: ma ta ri fun sa
0: ah o da koko wa o to nkan o ya
1: ari mo like o po mi se soji mo wa mo ko soja awon ri pe o nice emi fun mi dagba yi mo ba fere respeka mi so na ti mo je gba suka si ti mo ta mo gege bi pe kini ma n fe oro olorun ye mo ni o bo se ma n kede we ko da a jo ma mi ta ko mo le daru ko awon yen lori radio ba daru ko won
0: ah e ko so ki lo se se lo to le yin fo mo fun
1: a se yin fo e ko mo fun ale awon to gbo ngba to fo mo gan mo blame mi informa fun e ma gbata mo se program your tozi a pe ni wakati o ti to wakati mole a pe wakati mole your tozi bayi nani ni ro la yen o wa so mi amoye wa so mi ati keji re ba se keji o ti like mo ni keji so keji wa je alori oni to ba lo be oni yo je bi boni mo le pe alori le wa si bi oro yo la ko le gba le
0: ele ko 400,000 kan si account nigba ti e sese fe omo yen abi
2: nigba ti mo ko mo yen to dodo mi 400,000 lo wa lowo mi
0: won wa ni pe awe awe ba oyun je
2: seri gbogbo eda to ba tin paro laye yin atunbo ton e o da o
0: ah
2: gbogbo eda ba tin paro kan de ran ti bi ton lo
0: ah
2: tin ba paro mo is o ATM mi owo mo ye lo mo nwa to je wi pe lara ro
0: ATM card
2: ATM ti mo fi n gbowo
0: card
2: owo mo ye lo mo wa be ni owo e lo mo nwa tin ba de paro mo se do mo ye wa nbi to wa ko fi ya je mi tin ba lo bi se to ba di wi pe mi o ni cash lowo aburo e mo nba mi sise nbe ye nigba ye o ni mo ma ran wi kan lo send owo sisile tori mo mo nkan to ma se ti mi tin ba wa nule
0: to
2: nigba ta formo si school o ni ye owo ti mo san school mo ti je proprietor ye omo ti omo ye ti mo ko si school tori wi pe bi mo ba te seyin in te se fun mi emi ma wo wi pe un ta jo se le mi ma wo wi pe mi o fe fi ojo olore gungi ati gbaye lo ti ye kin sa fun won tori awon tin re ni je ni won yes oju won mo tin so yen awon to ba ri lowo eyan tan je lowo eyan nigba ba je tan on ba yan je ni won awro yi o kan won ran
0: se
2: olorun dada
0: o tin so yi se ki se pe boya tori wi pe
2: o se tori ja
0: si pelu yin mo
2: no ko se be o ni awon to le testify si oro ti mo so yen
3: abogun won na won o de bi
1: ara le
0: pa le yo ai se suru

e tun ma wa nkan fidile ka ki duniyan lojo titoni e tun wa gbo return of Gbenga Adeboye lojo titoni gbegede o tu gbina alare yo tuju agba o.

abala akoko na la wa lori eto yi abala ikilo wa na lele yi ikilo wa ta fe so lale oni yo tu ba wi yo tu be mi na wi

0: Olorun ba ogo ni foruko re lale oni Oba mi alukawaru Olorun ba mi to ni agbara yi Olorun ba mi to tun ni agbara odi orun lowo Emi na ri Ola Oluwa Zakios si return of Gbenga Adeboye yi Ori kan ta wa lale oni na la pe ni splash 105.5 fm bi radio ba ti po ti presenter ti n soro o ko yan fe mo sase awon lenu iwa ti won wu yi
1: iwa lova ore
0: iwa ti o da ni ore wa o iwa idani wa to n wu yi yin si so fun o ni ale oni bo ti n gbo mi

0: bo tin gbo mi ni ale oni ala iwa ta ni wa so fun ola le oni o na ni pe mo gbagbe eni ti olorun ba mi lo fun o lati goke laye eni ti olorun ba mi lo fun o to fi goke laye un mo gbagbe re o le je baba re o le je iya re o le je egbon re o le je aburo re o le je oga re o le je ore re mo gbagbe eni ti olorun ba mi lo fun o lati goke laye eni gangan lo dabi akaso fun o ba won nipa se wa un ti won ba ni akaso won le gopo na o e to ba lo n ya togi ninu won to fe pan opo na goke intan ara e je ni o atari ni ni o ti gbe mo fun lo osu kan aton atan nipa egbe re won gbagbe e danu danu eni ti olorun ba mi lo fun o to fi goke laye mo gbagbe re olorun le lo woli fun o lati goke laye be ni olorun le ni ki woli gbadua fun o ku sise fun o ki wo na fi goke ko fi make re mo gbagbe re ele mama tin gbo wa lojo toni o won ni aimoye afa lo sadua afa won mo yin ta won mo yin na fi goke laye tan fi je eyan nje ran ti awon afa na mo bi se ya omo je won bayi
1: moni moni ke moni ya o ba lo fi re e soro re soro oluwaye
0: en le yin olorin sewo ina o awon ni tolorun ba mi lo fun yin te fi goke se ti gbagbe won bayi awon presenter kan ti e wa ndu niyan ta wa yi counterfeit ni won awon to bring won up won gbagbe won se won no ti ma gbagbe eni tolorun ba mi lo fun o to fi goke laye bayi mo gbagbe re o to ba gbagbe o lewu mo gbagbe oga to konse ti won na fi je eyan laye mo gbagbe re be mo so fun o eni to sona laye to lagbaja ba eni ko se rin ajo aye re mo gbagbe re be ni ta ni wa so fun o lale oni nu ale mi na re return of Gbenga Adeboye ni mo se emi na si ko olorun ba mi na lo pe kori be abala akoko bi o si rinu lojo titun ni e ma wo pe ae fun alabala akoko ikogun lo ni ni Mr. Return of Gbenga Adeboye rara ba won ro wa ni ati dari mi be mu ti se seun be tori time wa tori lale oni awon to fe pe baba won lajuli orun won po awon to fe pe mama won lajuli orun awon na se kini awon na won po eyin ti en wo mi lori Facebook e seun Mr. Sakala wan mo ri comment yin e seun e jo e ma ba mi share ke ma ba n double tap jake jadu agbanla yi lale oni a lo sinu aleni lorun aleni lorun idi ti program yi fi wa oni pe o le mo ranti daddy re ati mama re se ri gbogbo ba se n pe won yen ta n fi yin pon wa ni ajuli orun reality ni o reality won wa lorun won ti lowo ogbodo mo ranti won e gbodo mo si adua fa won bi yin awon na wa leyin yin be mu so fun yin so bo ti se ri niyan ni ale oni a lo sinu oju oja to ba ti tu akoko lati lo si oju oja ale ni lorun lale oni a tu lo sibe lale oni DJ Spider wa pelu mi gege bi mo se so fun yin lekan odo gbagbagba odo ti mi by DJ Spider in ni wa oti akuse lataro ale ni lorun e je lo ninu e ni ale oni ni ale ni lorun okay e je se bayi e je lo soju oja nba ba ti ade a ma lo nu ale ni lorun oju oja mo
2: Flash FM 105

0: kule kaakiri agba nla aye e kule pada kaakiri duniya ati lo soju oja de ti de pada na niyan eyin te wa lori TikTok ati de o e ma share ke ma double tap eyin te wa lori Facebook wa eyin e ma share ke ma double tap Splash FM wa lale oni e kule pada nile Ibadan be ni irin ajo gungan Olorun lo pe ko ri be yes abala aleni lorun nla wa bayi abala imo ni agbara gan be mu so fun gbogbo wo to ba le yan laju le orun make sure po pe wole lale oni if you have anybody in heaven make sure you call me this evening be mu so fun yin te sin pe yan mo be je fun awon ti o ti ni number wa na ni number mo nbo olorun lo de o irawo wa oni wo kun gbogbo tin je tolorun kunle ani fowo se na ni olotu eto yi DJ Spider lo lowo tun mi lale oni mo fe fi phone number le lale oni fun gbogbo awon eyan to ba fe pe lati ba awon eyan won soro ni ajule orun oya eja tu se ba ti se mo nse lale oni mo nbo yes oya mo nbo
1: Splash FM 105.5
2: Eka bo si ori eto eko bibeli lati enu iranse Olorun ajinrere tin bolo ati fe ojo oludari ile ise iranse Revealing Jesus Ministries aye re koni ri bakan na mo
3: Eja gbadua Oluwa Olorun ayeraye adupe lopolopo fun afani ti e fun wa pe ka tu wo na oro re loni o agbadua pe ki o ye oro na ko ye wa yeke yeke ki ami re ko time le oro re si wa lokan lotun loruko Jesu Kristi na Oluwa wa amen mo ki gbogbo akabo si ori eto eko bibeli le to ta gbe kale fun idagba soke gbogbo omo Olorun ninu emi ko ro Olorun lori anfani igbala lati wa lori e o ya mo pe lori eko eto wa ki rosi oro Olorun die die na la mo mu so a wa anfani elekeji na ni anfani pe emi mo Olorun o n gbenu eniyan to ba ti gbagbo nu Jesu Kristi ofe si ni ebun ni aha so a fi dire mule fun wa pe emi Olorun ni edidi fun onigbagbo so bo ba ti gbagbo nu Jesu ati fi emi yen se didi re mo ti salaye eredi ti o fi emi mo Olorun fun enikeni ki Jesu Oluwa to de tori kisi ni eredi na Jesu Oluwa o ni lati kokko se ise igbala okan eyan na o lati lo si ori igi kafari lati lo kun fun ise wa a si gbodo se logo kini tumo ise logo re o gbodo ji de ninu oku o gbodo segun iku eyin igba na Olorun sese le wa ma gbenu eyan se won pe eyan eyan le ri eyan lese so ara ise mo na ni pe o mo se ise iwenumo mo ko wa ni sejo ijejo ko niyan ti mo ko wa nipa pe ise alakoko ti emi Olorun mo se fun nigbagbo ni ise iwenumo lati we o patapata kuro ninu gbogbo eri to wa nu aye re lati we ise re patapata ise isodi mimo ni emo Olorun ko mo nse leyin to ba ti wa so di mo yen jo wa mo gbenu re iwo ko lo lo so ra re di mimo fun emi Olorun lati gbenu re ohun ni o so di mimo tori o ni agbara lati so ra re di mimo so leyin igba ti Olorun emi Olorun ba ti sise yen awon ise mi wa ti emi Olorun to mo nse fun onigbagbo to se pe lati ojo to de ni igbala yen lo ti gba anfani yen lo ti gba anfani yen so aso fun abele so fun anuwe konite kini ori keta ise 16 yen o ni eyin ko mo pe tempili Olorun ni eyin je ati pe emi Olorun gbenu yin so gbogbo nigbagbo kini wa o tempili Olorun mama so pe tempili Olorun ni mi mama yen o ti e soro isi o so now tempili Olorun ni mo je so tempili Olorun to ba je tempili Olorun ibo Olorun gbe be yen inu re ni isadua ma o aja enikan ni baba e sa mo tenu mo pe ki sa dua mo tori opolopo wa la n gbadua fun Olorun ti fun wa ko si ni gbadua yen tori ko ti o ti dawo re ninu ise igbala emi yen ni emi isodomo ami yan lo si ma bo lo si ma lo je mi to mu wa wa sinu idapo pelu olorun pelu olorun e je mo pe gbogbo anfani igbala ti anjola re lo loni nipa mi olorun na lo ti wa nipa mi olorun ni ko si ona miran ta fi le jola gbogbo nti olorun ni fun wa lai se pe nipa emi mimo emi olorun ni emi ododo emi olorun le mi igbagbo emi olorun ni emi ife ati bebe lo so emi yen ona ni o le fun wa ni gbogbo anfani yi nkan kan o tun wa ti mo fe so fun wa nipa emi mimo se ri emi mimo ni se ri emi mimo olorun yi ta gba lojo ta de ni igbala yi emi mimo olorun ohun ni eni ti o ma fun wa ni agbara olorun ninu emi mimo ni agbara olorun wa se mo pe Jesu Oluwa o kun fun emi mimo lopo lopo o si kun fun agbara iwe si awon aposeli ori kewa peteru aposeli wa nile okunrin kan ta poruko re ni ko nile o ni ese 38 yen ekeji de ni ogoji peteru pede kan na egbon kan to so ni oni ani Jesu Christi ti Nazareth eni ti olorun da emi ma ti agbara le lori o lo nkiri si ore o si se dida ara gbogbo awon ti esun pan loju nitori pe olorun wa pelu re so bi Jesu Oluwa se lemi mo na lo se lagbara agba olorun o yato fun emo ko si bi agba olorun se le sise laisi emo so emo gangan ni o ni agbara yen lowo lati fun eniyan e wa mo gbo nkan kan o se mo pe mo so fun a pe emi olorun tin gbe nu wa o tin joba nu wa tora ti de ni igbala so ti emo olorun ba je emi agbara ni toto so ibo lagbara olorun wa loni inu re na lo wa ti agwara re ba je temple e mo ntoto ti emi olorun si je mo to ni agbara to si je pe o lo mo fun eyan lagbara ibo lagbara re wa ti emo pe gbogbo ebun emi mimo agbara re eso re nigba to wa gbe nu re yen o ti gbe gbogbo e ka o ti gbe gbogbo e kale sinu re na to mo pe to ba ni oye yen bayi ko bawo lo se fe jola agbara olorun nigba to ni oye re pe agbara gangan inu re lo wa je fun alese beli kan iwe fe sori keta Efeso ori keta ese ogun abi ese ogun na ni ese ogun o ni nje eni ti o le se lopo lopo ju gbogbo eyi ti a nbere tabi ti a nro lo gege bi agbara ti sise ninu wa je kale kan si Efeso ori keta ese ogun nje eni ti o le se lopo lopo ju gbogbo eyi ti a nbere tabi ti a nro lo gege bi agbara tin sise ninu wa gege bi agbara tin sise ninu wa ibo lagbara re tin sise o ni ninu wa so bawo lagbara re se sise ninu wa tori emi re to wa nu bo to wa ninu wa so ko si agbara lai si emi mo ko si agbara olorun fun eniyan lai si emo iwe ise awon apostle lori kini ese ikejo Jesu Oluwa oni eyin o gba agbara nigbati emi mimo to baba le yin o ni ese mo se lere mi ni Jerusalem ati ni Judea ati ni Samaria titi de opin aye so lai si agbara lai atabi lai si emo ko le si agbara sugbon lojo to de ni igbala yin olorun ti gbe agbara re wonu re so eje tun salaye nkan kan ko le tun le yi wa isele ibapade agbara meji lo wa fun oni gbagbo ibapade alakoko ni pe agbara yen o wa mo gbenu re eleyi ajo to de ni gbala lo sele o ibapade elekeji ti onigbagbo na tu gbodo ni pelu emi mo ni ibapade pe agbi agbara yen wo o yato funra oto ni pe agbara yen gbenu re oto ni pe iwo funra re wa se kini o wa gbi agbara to ngbenu re yen o wa gbe iwo e o yato funra sugbon to ba di lojo waju won salaye re fun wa sugbon nkan kan wa to ta ni lati mo daju na ni pe sori gege ko si onigbagbo kankan to ja lai lagbara Jesu lekan si ko si enikeni to ti gbagbo ninu ku atajile Jesu Kristi ko si enikeni to ti fi okan re fun Kristi ko si enikeni to ti gba ise igbala ti Jesu Oluwa se nipa iku atajile re to ja lai lagbara onigbagbo to ba ja lai lagbara o je onigbagbo ti o ni imo nipa agbara Olorun to nbe nu re yo onigbagbo ti to ja lai lagbara niyan sugbon ta ba ni awo na agbara yen na si wa nbe agbara yen o wa nu onigbagbo tori pe ibo ni olorun gbe olorun ti wa fi o ti finu re se bugbe emi mo ti finu re se bugbe ti emi mo olorun alaye to ba ti finu re se bugbe iyan ni pe agbara olorun na ti se kini o ti finu re se bugbe niyan sugbon iwo lo wa mo ba se ngbe agbara olorun wo sugbon eko mi ti won se fun alojo waju niyan beyan se ngbe agbara olorun wo ṣùgbọ́n láti yé wa fún pé lọ́jọ́ tó gbàgbọ́ nù Jésù Kristì iṣẹ́ agbára rẹ̀ nínú ẹ̀mí mọ́ yẹn ó ti bẹ̀rẹ̀ sí finú rẹ̀ ṣe ibùgbé. Ìwé Efésù yẹn bákan náà orí kìíní bẹ́ẹ̀ sọ kankan fún wa Paul apostoli tabaka láti ẹsẹ̀ etí yẹn kejìdínlógún ó ní kí ojú ọkàn yín kó le mọ́lẹ̀ kí ẹ̀yin kí ó le mọ ohun tí ìrètí ipe rẹ̀ jẹ́ àti ohun tí ọ̀rọ̀ ògo ìní rẹ̀ nínú àwọn èèyàn mímọ́ jẹ́. Ó ní mò ń gbàdúrà fún yín kójú yín là torí ọ̀pọ̀ inú yín ojú yín ò là ṣùgbọ́n kójú yín le là sí ohun tí Jésù tó ti ṣe fún yín. Ó ní ẹsẹ̀ 19 yẹn ó ní àti agbára rẹ̀ kójú yín le là sí eléyìí náà ni o àti agbára rẹ̀ tó tóbi jùlọ sí àwa tí ó gbàgbọ́ gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ agbára rẹ̀ èyí tó ṣiṣẹ́ nínú Kristì nígbà tó jí dìde kúrò nínú òkú. So agbára tó jí Jésù dìde kúrò nínú òkú tí ẹ mọ̀ pé agbára ẹ̀mí mímọ́ ni ó ní agbára yẹn ó ti ṣiṣẹ́ sí wa ó ti wọnú wa lọ́jọ́ tí Adẹni Ìgbàlà tó bá di lọ́la á tún tẹ̀síwájú. Mo pè ọ́ ní alábùkún fún.
2: Fún àlàyé ìdáhùn sí ìbéèrè tàbí láti ṣe onígbọ̀wọ́ ètò yìí ẹ kàn sí wa lórí nọ́mbà yìí 081-633-09793 lẹ́ẹ̀kan sí 081-633-09793 ẹ tún lè dáwọ́lódù ẹ̀kọ́ yìí àti àwọn ẹ̀kọ́ mìíràn lórí wẹ́bsáìtì wa www.ekobibeli.org ẹ̀kọ́ bíbélì jésù níbi gbogbo.

ẹ wo ẹ jẹ fun yin number eleyi eleyi la ma pe wole si iya awon to ba ti pe wole sori eleyi mo lero pe boya kin ba yin se ni ona ti o po repete ni be eleyi tin fi le fun yin leleyi ko si test si 070 69 49 30 00 070 69 49 30 00 to ba ti get your get enu o elekeji re 070 14 47 5770 070 14 47 5770 number to wori eto yi lali oninu oya ta lo wa nbe yes e je ngba pa bi wole e lori call ai oruko yin o oruko yin ati bi te tin pe wa mi gbo yin dada ibi te wa yen o nse korokoro network yin o da e lori call ai

0: Ibadan, Oma Jorosun.
1: Ibadan, Oma Jorosun. Kini wọn mọ wọn si sa?
0: Ah, ye kerere. Olaiya.
1: Baba wa ye kini Olaiya lati Ibadan.
0: Bẹni.
1: Nbo iwe awon Ibadan mu wa nu re. Ah, mo mo baba yin laju le orun o. Ah, mo mo daddy yin lorun. Ije mo se ti baba yin se lorun sa. Baba yin ile ni won ta lorun o ile ile ile
0: ah abule sowo
1: ni owo nbe lowo e bi kasiam oya e je npe baba yin lale oni loni ni npe daddy
0: yin tori awon mami gan fe ba soro
1: eh oya o ti ring yo hello sir baba wa o yes sir mo wa lori radio so omo yin wa pe mi wole eh eh seun o ye mo ki daddy yin
0: ah hello baba mi
1: won gbo
0: e ma kale o
1: won le kale eh eh
0: ah ilo wa di se wa gbagbe gugu wa baun
1: ah won lawon gbagbe yin won lawon gbagbe yin
0: nda omo mi fe ki won
1: o ya ko mo yin na ki baba yin
0: ah o di salo o lo boku soro
1: ah awo lo mo boku arin soro o ya ki le fe gba lowo baba yin ki le fe gba
0: ah ah ewo mo nini
1: bi e lo le fe gba lowo daddy yin
0: ah na ma je fun 100 billion
1: 100 billion
0: mere
1: okay baba won ni se e le ri 100 billion fun awon eh aha o ti e ti da ba won baba se ngbo mi
0: mo ngbo yin
1: won la ma fun ni 100 billion won ni be bi o se wa ri o se ngbo
0: okay mo ngbo
1: baba yin ni e lo so oju saria won
0: okay
1: won ni e joko nbe ni jo jimo okay. E sadu anbe time to ba ti win le le lo le lo logan juru mm-hmm. E wa sadu anbe won ni awon wa gbe owo n wa ba yin be won be mi o ba so fun yin pe ke je ki baba yin si transfer sin tori e ni le gbe cash yen o
0: ah lo ji ma gbe
1: e gbe
0: ah ah,
1: ngbe o. Baba, won la ma gbe cash.
0: Ngbe.
1: Eh. Time wo sa? Owo osan, okay sa, okay sa. Won ni lowo osan ago 12.
0: Okay, ni jojimo. So,
1: ni jojimo, won ni ke lo sibi saria won. Won la won pade yin be o.
0: Nda mo ti gbo.
1: E seun gan ni sa. Yes sir. E seun la pa be yen. Ah, ero po la li oni o. Hello.
2: Hello.
1: E kale.
2: Hello.
1: Oruko yin ati bi ti e ti npe wa yi.
2: Elizabeth lati Ikeade ni
1: o. Oya se leyan lorun.
2: Ba mi o.
1: Ta le ni laju le orun.
2: Baba iya mi.
1: Baba to bi mommy ti yin.
2: Ba mi sa.
1: Omo iluwo ni baba iya yin.
2: Omo Ibadan.
1: Omo Ibadan. Okay, kini won mo won si?
2: Baba Oloye.
1: Baba Oloye Ibadan. Nbo o.
2: Ba mi sa.
1: E baba Oloye won ni Sunny mu ni won ni oruko ni
2: Olasukami Fabi
1: Olasukami Fabi eh momo baba iya re o momo so mo se ti baba iya re nse lorun
2: ise won na se
1: APC oloselu APC ni won lorun ah ele ti re ni yo APC ni won laju le orun
2: ah, okay,
1: sir. Eh, so, Jackie and Bok, I'll be shaking my pin one.
2: I'll have it for all.
1: Oh, yeah, it's a ringy. Olo selu ni baba yare lorun. Olo selu, politician. Hello, sir.
2: Okay.
1: Eka lesa, daddy. Oh, mama yin. Eh, so, lo ni pe king pin. Oh, yaki baba yare, wangbo.
2: Hello, wangbo, lo ye.
1: Wangbo.
2: Eka lesa.
1: Wani wana, kale, wani bo, ni wani yare, nko.
2: Ya mi wa dada.
1: Eh eh won lo lohun se won ni ki lo fe gba lowo awon bayi.
2: Eh eh e wo e sa lo mu wa o ke do re ori wa lori toke o.
1: Eh eh okay bi elo lo fe gba lowo baba iya re.
2: Ba?
1: Bi elo ni ki baba iya re fun o.
2: O fun mi ni bi trillion.
1: Eh?
2: Trillion.
1: Trillion se o le ni o. Trillion re ko ni figure. Ko lo mo se o lo le.
2: 3 trillion.
1: 3 trillion.
2: Where is
1: that? Okay, mumbo, oju ri o janis. Hello, sir. Se le di trillion. 3 and you na gbon to so 3 trillion. Ele. So gbon ti baba ya re so.
2: Ina gbon
1: Wani temi gangan ba wati mo ba ta won fun fe la ni kulapo lorun won ni awon won le ra won ni trillion po ti po ju won ni ye ta won ma fun o won na ma fun ni 20 million so 20 million daddy bo ni o se gba baba ya re ni so fun o pe to ba ti dijo saturday ti nbo won ni ni dede ago kan oru won la won yo si o on si gbe owo wa ba o so bo se ri niyan ta lo tu wa nbe a mo se ni kekeke ni ale oni ro po gan idi ni e temi na fi se papapa e lo di ko lai
3: hello
1: e kale oruko yin ati bi te tin pe mi
3: ati le jo lo ase won lo so lati ipodo
1: okay o ya ta le ni laju le orun
3: won po baba mi
1: wa lohun enikan pere la pe o
3: ba n pe baba mi
1: omo ilu won daddy yin
3: ikale ni o
1: ikale okay kini won mo won si mo ti wa ninu iwe awon ikale kini won mo won si kilo ko won
3: eyi temi na won si o
1: kile pe
3: eyi temi
1: ikale mo mo won jo mo I know your father mo mo daddy yin lorun mo ti ko won Yoruba lorun.
3: Won gbo Yoruba dada.
1: Won gbo dada, won gbo dada.
3: Te ba ti ba nkan ki so kale ti won.
1: Eyin no so si won na. Ki lo wa nbe. Mo nbo, e je npe won.
3: Okay.
1: O ti ring. Hello sir. E kale sir. Yes, so emi niyan o omo yin. O wa lori program pelu mi bye bye sir. Yes, o fe ki yin sir. O ye ki daddy yin.
3: Da mi a kale o.
1: Awon na ni e kale?
3: Awon ojo meta ba mi.
1: Won lojo kan pelu.
3: Mi sin aga o.
1: Won ni e seun te mi si awon. Won le seun te de pe awon lali oni. Won ni kini nkan te fe ka won se fun yin.
3: O ba mi mo ni do enu pe o Nigeria lagbara o mo ni do wo.
1: Bi elo le ni lo.
3: Na ti bo iwo ti lo ba iwo mo ni di.
1: Elo how much?
3: Mo ni yo ya sa fun mi ni 100 million.
1: 100 million.
3: Ben.
1: Gbogbo yin e ni pa awon people won ti ku tele to fe tun won pa. Gbogbo yin trillion billion billion billion billion. Baba se ma fun 100 billion. Okay. Won na ma fun yin o.
3: O se o ba mi o.
1: Ba o ni o se ri gba. Okay. Baba yin ni so fun yin pe be se ma ri gba leleyi o. Se ngbo.
3: Okay, mo ngbo.
1: Won la won lowo lorun, won lowo te bere yen gan pe bi kini lo se ri luju awon. Won ni be se le ri gba leleyi. E ma gbo o. E ma bere mi mo o. Iye na ni o. Won ni be se le ri gba ri. Won ni to ba ti di ojo ti awon ku se mo ayajo ojo ti daddy yin ku.
3: Be ni.
1: Won to ba ti di ayajo ojo yen ninu osu ta wa yi. Won ni ke try ke wo aso white. Ke wa lo ra ogede, ke koko fi ogede si sara fun awon eyan. Se wa pelu mi. O fe je. So, te ba ti wa se tan, won ni kete te ba ti wa dele loru ojo yen. Awon wa se kini awon wa farahan yin awon gba account yin so awon send owo sinu bank yin
3: okay
1: yes yes sir esun gan esun ko le deru ba won ko le deru ba won ta lo wa nbe e lo di call ai mi ti ki call bi hello e kale yin bo le tin pe wa oh yeah so ta le ni laju le orun
4: Amami.
1: Eba soro dada o ta le ni lorun.
4: Amami ya do bi
1: mi. Mommy yin, omo ilu wo ni mommy yin? Omo Ekiti. Ilu Peju Ekiti. Kini won mo won sinbe? E mo da ko mommy yin, o ko tan so mommy yin e mo da ko re in fe gbo rara. Boya nkan ti mommy yin nta, abi ya alagbaja, nkan ti mo fe gbo niyan o.
4: Okay, iye ori lo mo wa si
1: ori. Iya Olu.
4: Yes, one
1: town jail. One town jail, okay. Mbo, yolu. Confirm. Mo mama mi.
4: Okay,
1: mami yin na ni owo lorun. Mami yin o ta lakara rara. Ije mo se ti mami yin se lorun. Mami yin ko orin hip hop. Hip hop.
4: Won
1: ma ko rin laye na. Kabiyesi, kabiyesi ke n pe won abi mo pe won. Ero po lale oni. Ejo eyin tin ti raye pick ko yin mo fi Olorun Olodumare beyin. E ma binu si mi ejo. Ejo tori t'Olorun. Yes. O ti ring. O ti ring. Mami eni yo ti pick ko. Awon ro wa niya e ba njin won ti sun, won ti sun, won ti sun. E jiun, e jiun.
5: Mami eniyan.
1: Hello mami. E ti sun tele. Mo ti pe awon alujanu pe ki an ji yin. Omo yin wa lori program pelu mi ni. O lo ni lo owo. Oya ki mama re ko bere owo.
4: Eje le pelu owo. A ro mi so mi jo.
1: Okay. Wani bi elu le fe bayi?
4: 20 million.
1: 20 million pere?
4: E o ti 20 million.
1: Hmm.
4: So ma dada.
1: Elo dada abi?
4: Yes.
1: Okay. Okay. Mama bo ni o se ri 20 million yen gba. Mama ni ori eni ni gbe ni pade alawo ire. Won le ku orire lale oni.
4: Yes sir.
1: Mami yin ni lati oru oni nlo se ngbo mi won ni ke try ni bi ago kaabo ke si adua e ma gbo oni ke sadua ni ago kaabo ru eleda ya mi silekun fun mi eleda ya mi lana fun mi eleda ya mi lana fun mi won ni contract kan la fe ti si waju yin o
4: okay
1: contract o ti tan won lo na fe ti si waju yin e wa gba owo e si gba ise won ni be to ba ti di ojo keje si ojo oni awon farahan yin an fe fun yin ni nkankan Olorun lo seun Olorun lo seun e seun e je tun gbe call lati bi bayi e lodi caller e kale amara bi ti sun won ti sun hello to ba ti wori radio mo wule mo sese din ohun hello e kale
6: Ekaleta.
1: Oruko yin ati bi te tin pe mi.
6: Oruko mi ni Godwin ni Oduona Apata.
1: Okay, Mr. Godwin from Oduona Apata.
6: Yeah.
1: Ta le ni ajuli orun.
6: Ah, opo ibaba mi ati ya mi wa nbe.
1: Daddy yin, mommy yin, but enikan la ma le pe. Ta lo wu yin ka kokko pe.
6: Se pe ya mi.
1: Mommy yin. Oya omo iluwo ni mama yin.
6: Omo Akwa Ibom
1: State. Oya kini mami yin ta?
6: Business, don't she? Business.
1: Business, which business?
6: Wanta Eja.
1: Eja, business. Okay. Eh, I know your mother. Momo mami yin yo.
6: Okay.
1: Ije mo se ti mami yin se lorun ni isin. Ema won to man ta wig ta won obirin man lo yen wig.
6: Wig won ta.
1: Wig ni mami yin ta nisin.
6: Wig o le jawo.
1: Wig o le jawo. E ma wo mai oyo da e je n pe ya yin e ba soro pe ko mo ta mo. Nde pe owo to ti make nbe gan. O ti ring. Hello ma. Mami e kale ma. Alafia mo wa omo yin wa lori program pelu mi oye ki mami yin
6: ya mi e kalema
1: won gbo
6: e ku jo meta
1: won lojo kan pelu won ni salafia le wa
6: alafia la wa o
1: won ni bawo ni gbogbo nkan
6: a dupe
1: won ni bi elo le wa fe ka won se fun yin bayi
6: mo fe ki won fun mi lowo ko won ti send number fun mi so that ki lo ta won fe jebu ati sporting bet
1: Eyin ta baba jebu ati sporty bet.
6: Won ka o kelewo.
1: Okay, o ti ye mi. Oya. Mai de pa mi leni. Comedian ni mai yo. Okay, bi elo le fe gba lo omo mi.
6: Bi 2 million.
1: Ordinary 2 million.
6: Pe money.
1: Mami, won ni se le ri 2 million fun awon. E ma fun 2 million. Okay, ba o lo se ma ri 2 million yen gba. Okay. Mami ni ke so fun yin pe ni oru oni. Se n gbo mi.
6: Mo n gbo.
1: Won ni loru oni pe awon ma yo si yin. pa won ma fun yin ni 2 million awon de ma fun yin ni number te ma lo ta ti baba ajebo ati sportibet awon ma fun yin loju orun loju ala awon ma yo si awon ma jin bayi ni o owo won ma kan yin lara bayi e ma sa lo o eh eh nkan tan ni so fun yin niyan e se gan e seun e je en tun pick call apa bi hello eyan ara bi e ma binu e kale
5: hello sir
1: hello mommy wa
5: daddy ni ni mo fe ba soro
1: omo ilu won daddy yin
5: baba mi baba taylor
1: baba taylor omo ibadan baba taylor
5: omo ibadan ni
1: okay
5: o ka lu wa o
1: ibadan
5: mo wa le o
1: mo mo baba telo yi o mo mo baba yin o won si sanu yin lale oni ah anu fun hello hello ah emi ko o kan ko ti ni o emi ko o owo mi re emi ko o ko ni ja ko o olorun lo de o hello
7: hello kale o
1: oruko ti yin ati bi te tin pe mi
7: Oladi Meji mo
1: nko mi lati Ibadan. Lati Ibadan Mr. Oladi Meji ejo ta se eleyan lorun.
7: Mo ni baba lorun ni.
1: Oya, omo ilu won baba yin kilo ko won.
7: Omo Ibadan ni Osun Tayo.
1: Osun Tayo, mo nbo iwe Ibadan, Osun Tayo jeun wo ti bi, Osun Tayo. Eh, mo mo baba yin o. Ije mo se ti daddy yin se lorun.
7: Abi mo o.
1: Ehn, oni le mo, e ma won ti mo nta eh aluminium pan.
7: Ah.
1: Eh eh. Aluminium panu ti Gerard yen ni daddy yin ta lorun o.
7: Ah.
1: Daddy yin si ni owo. E se pe boya lo nra leyo eyo o. E mo kiyan ni factory bi to tin produce panu jade ke le mo pe yen ni o ni owo gan.
7: Ah.
1: Eh. Mhm. So, se ke n pe won abi mo pe won?
7: E ba pe won pe won o.
1: Eh eh. Eh eh. O tin ring. Hello daddy e kale sir e wo alafia ni era sir e mu ti ba yin lo awon advert yen ni radio station to wa lorun eyin di timothy e fi pe yin omo yin kan ni o pe mi lale oni lati badan mo wa lori program ni le aye bye bye be ni sir lori program yen won wa la won fe ba yin soro all right oya oye ki daddy yin
7: ele ka le daddy mi o
1: won ni e kale won ni salafia le wa
7: Ala
1: bi ani o akunjo meta o. Olorun seun eh eh. Oya ki le fe bere lowo won.
7: Mo fe mo le di owo ni o.
1: Bi e lo le ni lo.
7: Ma bi 100 million mo ni di.
1: 100 million leyin na fe.
7: Ben.
1: Daddy won ni se le ri 100 million fa won. Eh. E fun won. Ah, ka bi ise Olorun. Baba yin na ma fun 100 million. Bo ni won se gba sa. Eh. Ah. Bon si fe fun yin lagbara o se kin so
7: e so soda
1: eh eh won ni se e le wa ki e tele mi wa si ajuli orun ke wa gba
7: ah e won le di e o
1: ehn on lo le o se n gbo eh on lo be ni to so niyan okay won ni e mo gbo won ni to ba ti di ojo alamisi
7: Ah,
1: tin bo ni o ni rara o ti tola ko. Won le alamisi ti nbo. Eh eh. Won ni to ba ti dojo alamisi ti nbo yen laago meta oru gba ko.
7: Eh.
1: Won la won la le wi sodo yin.
7: Okay.
1: Bo wo yen o se kan yin lara o ni yen o.
7: Okay,
1: yes sir. E seun gan. E se o. Ta lo ti wa nbe lapa bi. Eh okay, e je gbe ipe yo kan si. Hello. Oruko yin. Oruko yin ati bi te tin pe mi.
5: Oye ji mi aji gbona lati orita challenge.
1: Lati orita challenge se leyan lorun.
5: Be ni mo leyan lorun.
1: Oya ta le ni lorun omo ilu wo ni?
5: Eh baba mi ni omo ise.
1: Omo hello? Hello? Oh. Oh mo de ni kin risk eni time ti lo. Ejo e ma binu gbogbo yin lapapo. Gbogbo yin te si npe yi e ma binu akoko ti lo ni o. Akoko lo ko wa ni papa mara lale oni. Mo promise yin to ba ti di ni Wednesday ti nbo. Gbogbo ti nje to Olodumare. Mo le ma so eh ikilo iwa kankan. A wonu eh ale ni lorun street ni. E je fun info number mi ko to di pe ma mo lo. Mo tin lo time on time bayi o. 090 60 43 97 71 090 60 43 9771 DJ Spider mo binu o seun gan ni eyin marketing mo binu o daro
8: FM 105.5. On August 8, 2001, we made a commitment to our nation. A commitment to be there whenever our people wanted to dream bigger, reach higher, and do more. And for 25 years, we've kept that promise. We've helped bring loved ones closer, turn ideas into opportunities, and dreams into reality. Truly, we've come a long way together. Cheers to the next.
9: Every time there's a match, there are two kinds of screams. First, the regular fans. Goal! Then there's this. That's Betway users celebrating louder for their team and for their winning bets. Play and win with Betway, your destination for all things sports and casino with solid odds, fast payouts, and 24/7 support. Download the app or visit betway.com.ng and enjoy exciting offers daily. 18 plus only. Play responsibly. Betway. Feel the action.

ẹ ka lẹ o ni gbogbo bi ti e ti ni anfani lati gbọn mi pastor dekunle epaphras woli yin mo ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank gbogbo eyan omo lohun oni loju anu ojo wednesday mo kiyin to logun mo kiyin te leso mo kiyin loruko jesu eni to ku to si jinde be mi se mo so mo mi ke to lo sun gbogbo eyan dide oni loju anu oni ni anu ninu bi emi se mo ki gbe pe ojo meta ni omo fi se awewa mo mi e dide alakoko oni ojo sunday to je ojo isimi ojo wednesday bayi ikan ninu awon ojo to se pataki ni enikan ni wai bi beli gbe kale ojo odi mimo fun wa pe iwe ojo wednesday bayi ojo anu han ni atojo jimo oloyin so kin to ni e lo bode di omi te le mu tan so gbogbo eni tin lanfani lati gbo mi e je akoko ti e lo dupe na mommy e dide daddy e dide wa do bale e wa ki ologu ajobo oba to nsanu emi ati e mo ma ki gbe ni gbogbo igba tin ba ti wo ojo wednesday bi eleyi adua meta ni orun ki ko laye adua meta ni olohun ki ta danu to si je pe a jo sare se papapa ikan ninu adua ti olohun ki ko laye oni adu ope so le dupe fun so le gbega pe baba mi mo gbe oga e ja jo fenu so pe oluwa mo gbe oga o oluwa emi gbe oga o

0: Olorun faanu saanu fun mi loruko Jesu se ri gbogbo ose yi bi se mo gbadura sinu omi te le damu tan niyan o ye lo gbo mi te le damu tan e make sure pe ti ni bottle kenkele de di omi to le mu tan bi e ba gbagbe te ba ranti mo so nipa iyo iyo and anointing oil meji meji ninu osu ta wa inu e ni Jesus City o so mo ojo ibi woli ode kun le ni emi mo si so pe oluwa ni ka ru ebo majemu ni meji meji eja wo nti o tele eja wo nti o tele so anywhere any place where you are eja ajo foke ni hallelujah la mesan gbogbo le oye egbe soke somebody shout hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah e se ogo ogo ogo ogo ogo ni fun messiah eyin olufe iyanu akoko ti o sele si aye re lati mu osu lo oni mo pe ni divine speed enikan ni kini njebe agbara ti o mu oyara emi lati tete rin le won ti ya o le so ibi ta de bayi osu meta abo loku afiko ya rin le ko le ba won ko to le ya won le enikan ni ba won mi o mentor fe ba sugbon kini kan ti won so si mi leti oni pe irin ajo o bere si ya bayi eyin omo Olorun gbogbo le eje nse bayi enikan ni divine speed aye ipegba o pegba
1: amen. So we'll be talking briefly gege bi nsi paya ti mo ri bi mo se nbo about the wisdom for divine speed. Amen. Mama wo mi iwe Jonah chapter 3 eyan engineer Jonah chapter 3 eje nka lati verse 1 Losi verse 4. The book of Jonah chapter 3 verse 1. Won ni oro Oluwa si to Jonah wa le keji wi pe iyan ni pe oro ti kokko to wa lala kokko bo yo fumble bo ora anu gba pada oro yen tun wa to wa pada ki se gbo eyan lo ni grace ye o ti won fun lanfani e keji na we ninu eyin mejeji wa ri second chance. E ki gbe ni ma ri second chance. Sit down. Enikan ni ki won pe be eni to ti fe oko lala kokko to ti bimo bimo bimo to ti bi omo mefa ti Olorun tun wa fun ni second chance to tun wa fe brother ti o bi mo ri iwe eni sister to ti bi omo meta to na tun so testimony e to tun pade brother kenkele kan to si ntoju e bi ranu sugar second chance niye. So awon kan be to je pe bi won o se waya aye yin niyan o le sise kan wo me enikan ti bo se le ki mo le enikan ti se won a kan pe o pe o wa mo je ni eyin won pe lo mo jonto ni kun ajifa bo ba se won ni na so pe yes sit down oro oluwa si tun pada tojo na wa le keji dide lala kokko nigba to to wa olagidi solohun olohun gbe sinu eja eja lomi amen. Ni chapter 2 iwe Jonah oni oluwa gba mi inu ibu ni mo wa iku ti de ibe ni mo tin kipe lati inu eja ko gba mi Olorun Olorun sa fun second chance so lo bi mo ran Olorun lo oni o ya lo po soju ona eja po le e gbon to so ni verse 2 di de lo si nenefe ilu nla ni ki o si kede si ikede ti mo so fun o yes sani. Verse 3 Jonah si di o si lo si nenefe gege bi oro oluwa nenefe je ilu nla gidigidi to to irin ojo melo eyewo ojo ojo ojo boss verse 4 bibeli ni Jonah si bere si wo inu ilu na lo ni irin ojo melo ojo melo a kino wa se won ko logbon ase kan ti de bi an ko yan logbon na ko ni orin ibi to ye ko lo ni ojo meta lojo kan ko so gbon to fe da si ko si yogbon to le da si ko si yogbon ti an le ko to ba fe gbera lati Nigeria lo si Australia o le de be loni bo nigba ti Olorun ba de ohun ti awon kan se ni odun meta wa si se losu kan nice mo ro bo wo film ta n wo boy irin to ye ki Jonah orin ni ojo meta lati lo bi ti Olorun ran tori pe owo Olorun kan ori iyanu ti won pe ni divine speed o si debe ni ojo kan
0: mami e lo bude di omi te le mu tan soro mi o do mi abere omi to gbe loyi ti ma ni olobu yi o do mi ase loni omi ti mo ni olobu yi o do mi majemu se ri bo se nlo losu yi yo ya to gedegede ohun olodun ni mo ran yin leti o pe on the 7 on gaga lo bo si ojo ibi mi oje 77 special hello ase ba se nle ni so gbogbo eyin omo olodun te ndogbon gbo mi mo fara balẹ tele trend ibi ipade 77 ni ma ti pin oil eleyi ti mo ma pin gege bi ohun oluwa anointing oil meji meji because in that dawo ni osu yi ipade yen lati gba baba woli iko ati iriju eledumare baba mi baba re fe mi Emmanuel the presiding pastor of Living Spring Chapel International worldwide agba won lalejo ninu ipade yen na mi ti le so bi pade o se lo o gogo se nje ti olohun but mo sa mo pe on the 7 oni oje ipade man ni gbagbe inu mi si dadu tori mi ti gbadua le mo si tun gba gogo iyanu to lohun fe fun mi lojo yen ko fi be mi ko fe yin ko so gogo ibukun temi di ibukun ti yin bi wo ba rona lo woli oje kun le ti lo olohun ba ngbo ba se mo se lododun niyan an gogo eyin omo olohun generally ti mo le gbe omo wa ni odun to koja te ti bi omo lowo o gbo omo re wa dupe gbogbo eyin ti mo le ko le lodun to koja to ti ko e nbo ninu ipade agbara ma wa gbadua fun ipele eyan meji la mi engineer e ja mo wo film aye Jonah Ibo ba se nba bo
1: ese bibeli ti won gbe si oni mo te batisa to pa kadara mi da aseyan le rin ojo meta ni ojo kan aseyan le se nkan 30 years láàrin ọdún kan ṣe báyìí ẹ kígbe ẹ̀mí yíyára bọ́ọ̀lù mi sit down ẹ múra ń bí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń gbèmí ẹ̀mí lẹ́gbẹ́ẹ̀ àfikọ́ ọ̀yá àgbàdua yìí tí ẹ̀mí yìí báyìí lè bọ́ sára àbúrò ọlọ́ngbọ́ yọ ya o Jonah si bere si wo ilu Nineve to to irin ojo meta ni irin ojo kan and that is what they call wisdom for divine speed you can't explain it to ba se lodu awon aye lodu awon yoruba lodu awon babalawo won lo ti fi kanako sara se mo je npe kanako awon baba ti o de ni mo je o de ni baba mi my father was an hunter ogboju ode ninu igbo ajeerun baba to bi mi lomo awon baba won de ni won won gbowo so ti won ba fe rin lati ibadan lo si ife tabi lo si apure nbe yen won a so nkan mora in ti won ba so mora yen so nigba ti won ba fi di owo oro le won a ti wo be enikan rin lati eko lo si abuja nigba ti buhari wole eyin wo le ranti o rin fun 31 days to ba rin lati eko lo si abuja wa lo 31 eko lo ti gbera but to ba de kana ko mora igba ti o ba bi dale ola yo debe so to ba debe bi se rin yen yo pada rin fun odidi osu mefa ti ba ti sun yo ma rin ni esu oni ori ofe olodun kan lo lori ofe e ki gbe je o yato si ten to joko ti o lori ofe sogo
2: alaruni

0: kan be nbi to je pe nta nbe lo le loni ase yin ni ti aye re yo fi sare e se bo sare aye re yo fo because ti won ba fun oni abere yi to ba ile gba won fi o se Jonah bere si wo be ni irin ojo kan ko si rin pada loju orun Olorun ni e so pe Olorun ni se wa ni nigbati mo ri ese bibeli ninu awon ti irin ajo e peju laye emi number 1 in le kayo odun ti me ka primary school leyin gbati mo wo secondary school mi o fi jo kan fail yi igba mo jade ti mo fe wo university odun mejo mo se nle odun melo kin to mari onajin igbati mo jade school ti mo jade secondary school oni mo pade iyawo mi ti mo di teacher lesson re emi mo ma ko ohun to sin egbon re ati ope awon ton saaju emi wo school emi ti eni kan ni woli so re ri hun nigba ni ekun ni olohun ba ngbo nigba to ba la won te jo bere ti o ti sun waju to wa to ra won omo nu e awon ti won ko lesson ti won to nya ole o ni bibeli bi soro o ni awo fun awo ohun ti eniyan ba ni ni o fi ra emi e awon nkan kan be to je pe ti olohun baba da si ko si ogbon to fe da si mo sa yeye ni gbogbo eyo mo lo eyin wo le ti so re ma je mu yin oba tori nkan wo nkan o tun le wo abalai lati fi sanu ti ena ore ma je mu e kan la mo san losu awon kan se ti won lana mo ti so e meji loluwa ni asan re ma je mu losu awon kan ti san kan lana eyin te ti san lana to ti e ti da si papa debi po se le keji kin lo de to le bere loni ojo keji eni kan ni ore ma je mu Psalm 50 verse 5 oni ku awon ayan fe mi je ki won fi ebo ba mi da ma je mu so gbogbo le o ni bo lo ti ngbo mi Solomon lo mo dada ku da yen le on loru mo lu o fi ebo mo lu 1000 wi bo si Olorun Olorun wa yo si oni so nto ba fe laye inti mo sun aye eyan si waju ni yen eran ti Cornelius ni osu kesan bi eleyi bibeli ni o gbadura o si toru ebo mejeji on logoke lo si orun fun iranti and this is September to remember oni lojo keji bayi bi ogo se nje ti Olorun gbogbo eyan mo Olorun te fe ru ebo ma je mu yin loni meji meji ni emi Oluwa ni ka se losu yi osu to se pataki osu mi to ni anfani lati ki gbepe eleda osu mi to mo mo wonu ipinu ati ma je mu Olorun lo emi a si mo so akobu okele ki ra awon obe o ni ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da ma je mu e je ki fun yin ni account number church gbogbo eni to fe ru ebo ma je mu ore ma je mu bere lati 2000 lo soke elomin san 5 elomin san 10 elomin san 20 50 bi Olorun ba se da si o si ni 2017 say number 1 o to se kan si ko to pon di 7 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank Comfort Life Mission International Local Bank First Bank biyan ba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade eyin te ti san aposu losu testimony a si ni testimony akoko ni yiyara ona bo la fe gbe gba o engineer e ja dele agbara na oro yi abo abani ba se mo mu bo die die ri oju mi ri to mo nbo
1: baba mi o e ka ro sa mo dupe lowo Olorun jiji Olorun pe Olorun ma je mu Olorun to da siwa ninu emi ati idile mi data bere program yi ni last that mo join November ba ma soro kan ni ibi oni pa omo ibi oni pa omo ibi oni pa omo ore le bi yen ni ase baba mi ba mi dele ni ibi gan ni point akoko ni life thing ibi ni gbogbo Olorun jiji Olorun pe Olorun ma je mu o de mu ibi kuro o mu ibi kuro o mu ise kuro o mu osi kuro o mu ani kuro ninu aye mi gbe ti mo dara po mo ipe yi emi te pe mi re ni fun mi lowo ri mo de ton send 250 fun 200 100,000 o ya gba lona ara lona iyanu olohun te nse mo de ton ton taja pada tori mi de ta kankan mo o wa le ibi a ma pe ni ata omo mi titi mo fi pe pe won ko invite mi si program yi ni samco then mo ko ti bere so mo ma bes ni gbo ni ke ma gbo nu radio mo dupe fun Olorun Olorun to se lati gba na ko fi mi sile ko doju ti mi mo nje mo mu emi na to den to funyan mo dupe lowo Olorun Olorun to wa sun kara ni ano omo mi kan to wa omo mi ni omo okun lomo yen to obirin la omo mi omo kan wa ladugo wa ma to mi ni my second mommy o mi bi mama o ti travel out o wa pe mi pe o ni trouble ni bi mo se de lati church ah bo se so bayi mo ko lo swaju pepe ni mo gbadura mo ni ko to di ago merin mo fe ko mo pe en pada pe problem de ti solve mo wa se ogo fun Olorun exactly 3:53 7:04 lomo yen pe mi pe won ti solve problem won ti wa nle mo fi ogo fun Olorun yen baba mi e se o oni ti mama ko awa loko fun to ra bro mi kan oni liver problem sugbon ninu gbogbo adura ati gbogbo ororo agba ka se gbogbo Olorun se nigba ton se soju yen ton o wa successful mo yen wa laye o wa laye leni a fi ogo fun Olorun jiji Olorun jiji e se o a fi ogo fun yen se o eru ma nba mi pe mi ti mi le daka mi gba mi mu le ma ni kan la kan ti gba mi le je 2000 naira ma ni la kan 2000 naira pelu mo merin amo Olorun se won ara o se iyanu 200 more than that atun ja ni ku to atani seku mo tun le fun yan lo nje mo fi ogo fun Olorun e ba mi ki mama e se o baba mi o happy birthday in advance e se gan God bless you sir.
2: Here is another beautiful month, another beautiful day to celebrate a servant of God. We thank God for your life, divine blessings and grace. Happy birthday to you. Prophet Odekunle Epaphras, Baba Ami of Comfort Life Mission International. Adupe laarin odun to koja sodo ta wa yi, okojo lo ti ro ti le ti fi wa dupe ori ofe. Adupe anu. Happy birthday to Prophet Odekunle Epaphras, Baba Ami of Comfort Life Mission International. Ekuorede ayeyo jobi to ma waye ni gbogbo ojo keje osu kesan gbogbo emi to se birthday todun to koja na lo tun se todun ta wa yi adura wa ni pe e o ni sese gbe isele banojo ni sele si yin are dunun le je emi dari ku si e ku rere ayeyo jobi tutu ko lodun ta wa yi prophet Odekunle Epaphras baba mi o agbaladura pe iwa layo loro laye ko ni fi aye yin si e ti tesiwaju lati ma je orisun ibukun chief usher ati gbogbo usher Comfort Life Mission International kakiri agbaye ni won ni happy birthday to prophet Odekunle Epaphras Eku orire ayeye ori kadu emi yo so pore loke rupe
0: nice awon eyan tin ki mi happy birthday in advance so gbogbo le ipade majemu osu September osu agbara ni only mo fi gbo emi oluwa ni san re majemu re ni igba meji ori awon to le lo ngbo leti won lawon mo fagidi jeun tele ni wa wo kan ojo kan bo lo se yi ka dara pada oda bi yan ba yi o si ewo to lele egbo ti ya
3: eyan ele baba mi e ka ro sa mo dupe lowo olorun mo dupe lowo olorun ipe yin baba mi o ipe yin pe mi o emi na jifa o be se ma se pe ka jade lo ka lo jefa ka lo kere nibi ta se se si baba mi emi na ma jefa mo ma wa ni baba mi mo lo ku irin nibi ti mi se se si baba mi nje to ti bi ni ni igbawo owo bae bi o mi igbawo owo bae ni da jikutukutu ni feren jogi bi mi se ri alati lori phone mi ni baba mi o mo dupe lowo olorun pe yin o bi mo se ri alati ge 200,000 kereke lori phone mi ni baba mi mo ba ni gba mo dupe lowo olorun pe yin o pe yin pe mi o mo dupe lowo olorun pe ma se da mi ni kaka bayi mo dupe o ese gan ni o ese gan ni baba mi mo dupe o e ba mi ki mama o dabo
0: e pa je mo lo on the 7 on gangan lo bo si ojo ibi mi oje 77 special a se ba se nle ni so gbogbo eyin omo olodun te ndogbon gbo mi mo fara balẹ tele trend ibi ipade 77 ni ma ti pin oil eleyi ti mo ma pin gege bi ohun oluwa anointing oil meji meji because in that dan wo ni osu yi ipade yen lati gba baba wo ni iko ati iriju eledumare baba mi baba re femi Emmanuel the presiding pastor of Living Spring Chapel International worldwide a gba won lalejo ninu ipade yen na mi ti le so bi pade o se lo o gogo se nje ti olohun bo mo sa mo pe on the 7 oni oje ipade man ni gbagbe inu mi si dadu gogo le eyin wo le be so le majemu oni ida mewa e bere si ida mewa ba mi e to yato ore abeisi ore majemu ore majemu bere lana ore majemu bere lati 2000 lo soke ngba ti o ba vi don the 7 eja gbon to lo wa ni ase e meji lo ni asan 2017 4290 47 2017 4290 47 sanda mewa son re majemu re son re adua mi gba comfort life mission international local and first bank in the bank bi yin o ba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade laaro kutukutu lola ni ago mefa abo wa foju kan mi life neat and direct o dekunle Epaphras wuli lori afefe o ri mi kan lo si o dekunle Epaphras wa lori Facebook wa lori YouTube e follow me ago mefa abo ago mefa abo 6:30 e je ngbadua fun awon omo Olorun ti won bi loni irin ajo yin laye yo ya o marki wedding e marki birthday yin the fine speed from heaven loruko Jesu ko wonu ipinra wo yin happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary God bless you eyin wo le ve send the testimony ati losu testimony e ma lo number 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you

0: Karedo PRO. Kaki PRO. Dada pe won kale. Ojo won yo dale yo rorun.
1: Ebi ogbodo.
0: Ara o le bi o.
1: Ogbodo baje o.
0: Lati be.
1: Ogbodo baje.
0: Kalo ki ya biji Germany in London.
1: Baje.
0: Kaki ya biji elegusi. Ya biji ludo ba. Taye kainde. Taye kainde kini taye kainde keji. Kaki wadada. Ya ticha. Inbo elefon. Kado do mama mina kaki wan. Nene, nene. Kado do nene. Oma ni Bukola. Kado do re kake kanyi. Egbeda tuba. Ejaki Adams. Kake wan lati egbeda tuba. Kade orile owo. Kake baba mi lori le owo. Baba orile owo e ka le o.

je luruko Olorun ba mi oke ni mo nke wa pe e kaabo sikoni Splash FM 105.5 takale si felele mbada ile fufu balao lawa e jama side tubo.

0: 07069493000 07069493000 tabi 07014475770 07014475770 la fin bara wa soro la lete ni e ka le o. Hello, ma. Sir. Yes, sir. Okay, ma. Okay, ma.
1: Ati ya mo wa duye lekata oni ya yin ko si nkan to buru ni pe omo ferun obi e sugbon iya gbodo ki a fu lati mo bi ife yen soju ko mo bi ife yen soju ta wo bi ba ti se ni cake yen lati mo yan ku si ta ni awon mo pe eleyi to ro ti sere ni to si eleyi ti mo gbe sin ta yo ki n foko bo mo na medical doctor ni eke won da je ni pe technical lo lo ohun rowo mu dada aburo to tutele o na je journalist abi nkan o sha ni se ti na si mama yi wa to fe na doctor yi bi pe o wa tajo a pe ta na ni won ko wa fun awon medical yu ko recognition the first born and the last born ta rin yen to je medical doctor mama yi pay attention si iru n te so yen ni mama yen problem yen ni mama yen ko sinu omo ti o dun ti wo fi ke je keri mi e lo ni je omo wa ti wo se wu ara
0: mi o jesu
1: kiyan ko mo papo kiyan beauty fe yen lati le